0: So, nagidang i-partner sa to ang panginabuhi, makiglaan. You can take once a day. You can take two times a day. You can take three times a day. No, walay problema kay that is natural, all natural. That is herbal food supplement, makiglaan. So, aron nga maprotektahan ta, don't miss us sa pag-inom sa DTX 700. Matag adlaw, mga higala. Okay, text sa tong text sa tayo number 0985-034-2925. Postpon ko 0985-034-2925. Sa di pa na to, ipadayo na nga itong programa. Huwag tubagon inyong mga pangutan na ato sa pamina mga natabangan sa itong mga produkto.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako sa ingalan na ito, ma?
3: Ima,

0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausap.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
5: Kabutod-butod ang tiyan
4: o wala mahilisan,
5: mag-Clinica Spore Biotics.
4: Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
5: Para healthy ang tiyan,
4: mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa iyong mga suki butika.
4: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend sa angid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
0: D3 Bio Health News.
7: Aside sa itong Clinica Detox 500, doon na po tayo Clinica D3 Bio Makiglan, the Superfood Supplement. Tungod kini sa iyang aside sa iyang vitamin D3, doon na po siya VCO. Na kung asa makuha na to ang medium chain triglycerides, na kung masulod kini sa satong lawas, ma-develop ni siya, ma-form ni siya into mga kining lauric acid makigilan. No, ano mo po ni siya mapatay sa mga virus, mga bakterya. Ano mo po ni siya mapatay sa mga kaning fungal, mga sakit o mga balatian nga ang hinungdan bakterya o virus. D3 Bio ang number one nga solusyon ni ana mga higayon. Kung saan ni pagtumara ang atong D3 Bio, mahimo no, sa wala pa'y kaon. Kung buntag, the best po na siya imnon. Inubanan sa ato ang Mighty C, ang atong alkaline base nga vitamin C. Kay kana siya makatabang po na sa pag boost sa atong immune system. Kailangan mo nang gitawag nga power trio ha. D3 Bio, Mighty C, DTX 500. Kung gusto ka mo tumarana, musulay ana. D3 Bio kag Mighty C sa buntag. Sawa pa kay kaon DTX 500 kas gabi i human nimo og kaon. Anyway, no sa katong mga naanad mo inom og humagkaon og wala or kaning wala pa kaon, magdepende ra pud na. Pero the best we advise no ang D3 Bio og Mighty C sa buntag wala pa kaon, ang DTX 500 sa humana og kaon. Then ang ato ang Clinica Probiotics, do na pud tay kaning para sa gut health nato ha, sa tiyan kaning laban gyud katong mga dehydrated o dunay problema sa tiyan, constipation, hindi makabawas, kanigi kalibanga. Atong Probiotics usas makatabang niya na mga higala. Then kanang mga hapdos ang tiyan, dunay problema sa liver, dunay problema sa gallstone, usas niya na makatabang atong Clinica Probiotics mga kahigalaan. Then katong mga mahilig mo inom og kape, hilig mo inom og kape, undangon na nato, upulihan nato og kaning kape nga kung asa makahatag ka na ito og maing panglawas. Makahatag ka na ito og healthy coffee. Ilisa na ito ang katong traditional coffee na ito og healthy

Coffee makikilala. Yung natay klase-klase ng kape, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee o kaning Prebio Coffee. Mangutana mo unsa may kalahian anak nilang tulodok. Ang Clinica DTX Coffee Mix. Okay gyud na siya. No, sa katong mapunay best seller na to nga coffee. Okay gyud na siya laban na gyud kung dili ra kahit kataas og sugar, pwede ra pud siya sa mga high blood. Pero kung spike na gani imong sugar, sibog na ka. Diri na ka sa DTX Premium Coffee. Kaya ang kaning DTX Coffee Mix makigilan, doon na siya ay sugar content. Doon na siya ay gamay nga sugar. Pero ang DTX Premium Coffee, stevia or natural ang iyahang sweetener mga higala. So yun na ang kalaian ha. Yun na ang kalainan nila. Then ang kaning Prebio Coffee na to, sa katong mga maghapdos ang ilang tiyan, no, sa mag-inom, kung mag-inom sila og kaning kape, Prebio Coffee ang tubag ni ana mga higala. Unay para ninyo. Pero kung taas kag sugar, dili gid mi mo advice mo inom og Prebio Coffee makigilan. Kay lami ni siya, no? Tamis-tamis. Murag na ay cream. Kung mahilig ka ato mga kato mga blangka-blangka bito nga kape, mo ni siya Prebio Coffee. Mo na siya ang ato ang or inyohang imnon mga higala. Then uban pang mga produkto nato sa Clinica di Alternativo, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, sa katong magusto mo sulay og kanang roll-on nga herbal. Say magud ka nang mugamit bitaw ta og kaning branded or katong mga chemical based nga roll-on. Kadugayan masamad ang ato ang ilok. Masama na itong ilok. O bisan ka itong natural lang itong tawas. Pero yan, masigkato lang itong ilok. No? Pero kung aning DTX or kaning Clinica Dio Fresh ta, natural na siya, herbal nga roll-on, nindot kayo og epekto mga higala. Then, Clinica DTX Beauty Soap, dili lang siya pang beauty ha, kundi lakip na sa para sa mga doon ay problema sa skin problems, skin disease. Makatabang nga to ang Clinica DTX Beauty Soap. Ban pa ang mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga available lang diha sa ato ang clinic makigilan ha. O kumuana mo, pwede ka mumuana din na gikan Domingo hangtod sa Lunes, Martes, kay nata din na sa nata diri sa Cagayan. Pagka Miyerkules nata sa Hingo o Gabes Bernes, balik ta diri sa Cagayan de Oro. Okay, din na tas pagtubag sa ato ang mga texters. Sabay-bay ra bani nga mga texters nato. Okay, di man nato mabasa tanan good no ang ato ang mga texters. User number 5 din si Rito. Doc, good day. Ask ko, pwede ba ko mag-inom anak permiman sakit ang akong kilid sa tiyan? Unsa man ang imong gusto imnon? Ang kining DTX 500, D3 Bio or Mighty C? Pwede kayo, walay problema. Pero kung gasakit ang kilid sa imong tiyan, pwede ka aning atong Clinica Probiotics. Pero kung gasakit gihapon, no, kay daghan man gud og factor nganong magsakit ang atong tiyan, no, mas nindot yun kung magpa-ultrasound ka sa imong whole abdomen. Then kung unsa ang result, adto ka sa clinic na to, ha? So muna siya ang sikreto din ha sa unsa ni para ma-address na to ang kanang sakit sa kilid din sa tiyan. Doc, mayong gabi, mayong adlaw di kanimo unsay maayo imnon sa LBM 3 days na Lolita Sagusa. Okay, so ang kaning LBM ang first na to nga makuha din ha. Kung dili madala og kaning mga synthetic medicine, pwede ka no mag-inom og probiotics kay kung LBM it means magsika og withdraw og hugaw sa imong lawas. So dapat dili ka ma-dehydrate, no? Pero kung 3 days na ayaw kumpiyansa ha. Ay basig na dehydrate na, probiotics ang pinakanindot diha, mapalit na sa diri sa atong clinic. Then kung kuan gyud, no, natay mga supplements, other supplements nga makahatag padina, mahatag na ko nga na available sa atong clinic makigilan. Laban na kung sa tiyan. Laban na kung ang address nato is ang naa sa tiyan.

0: na din na available sa clinic. Takan tadra, no supplements sa clinic, klase-klase na para sa tiyan mga higala. Bino, wala na kita igo ka panahon og oras ha. Tuwa pa lang atong nabasa no. So di na to mabasa tanan. Kay gamay lang gid ang atong panahon. Sige lang, padayon lang kamo sa pag-text atong text hotline number 0985-034-2925. Postpone ko si Dok Louie na sa Cagayan de Oro. Gikan adlaw Domingo, Lunes, Martes, then pagka Miyerkules nata sa Ingog City, then pagka Huwebes, Biyernes nata dinis Cagayan de Oro. And then pagka Sabado, close ta mga higala. Dagan pagyapog masag din na ha. Sabado mana pagid sa ato ang clinic. Kinanlan man yung lagad sa kanat super practitioner Dr. Louie Ten Chavez magayon may panglawas si padayon dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Keep Up News FM, magsabi Pilipinas, alas 4:33.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga.

Good morning sa ato mga isunan ni Sdak Bayan sa Cagayan de Oro. Maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa atong programang Balitang Key 5 sa umaga, Sunday edition. Bago manuban kita karong oras sa hangtod alas 6 sa kabuntagon. Good morning sa atong mga kaigsunan sa Sdak Bayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na ito nag-sikay-sikay ni Sis Kabuntagon. Happy, happy, happy, happy fiesta! Sa tanan nag-fiesta karon mga ka-K5. Ilabi na dias may barangay bugo. Nagasaulog karon sa adlaw sa fiesta mga ka-K5. Happy fiesta Sagrado Corazon de Jesus! Ya mismo sa may barangay bugo halabira. And of course mga K5 sa mga nagsaulog sa kapistahan karon. Maayong pag sikay-sikay. Maayong pagtukaw ning sa Eskabuntagon. Litson, litson dito nga makalilisang. And of course mga K5 binyong temporaryo mga kauban, basta lagi adlong Domingo. Magsaba-saba sa programa nga ang Balitang K5 sa umaga mga K5. Hakod ka na to sa itong Power Trio GTX 500 D3 Bio. And of course ang atong Mighty C mga K5. Tungod kay adlong Domingo man karon mga K5, abri na sabang atong klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center, na himutang diya sa may Agora Market, Lapasan. And thank you, thank you, thank you, thank you so much sa mga nagtukaw ni Sis Kabuntagon na minaw ug sayo sa atong programang Balitang K5 sa umaga. Sa atong mga kaigsunan ni Sdak Bayan sa Cagayan de Oro, good morning kanyong tanan! Good morning kanyong tanan! Ayan, good morning sa itong mga kaisunan. Entero, Luzon, Visayas, Mindanao. Live na live kita karon sa mga K5 sa itong 89.3 K5 News FM Digital. Ala, bira. Kape! Kape ta mga K5 sa GTX Coffee Mix. Ang kape mga K5 nga walang katulad. Kape nga DTX mga K5. DTX nga Coffee Mix. Mapalit mga K5 dia sa DTX Coffee Mix sa may Clinical Alternativo Medicina Wellness Center sa Agora Market, Lapasan. And good morning sa ito mga kaigsunan karon sa 80 ka barangay di Sdak Bayan sa Cagayan de Oro. Misamis Oriental nga. And aminaw karon mga K5, good morning, good morning, good morning, good morning. Yeah, good morning mga K5 sa ato mga karinderya nga nag-abre ni Sis Kabuntagon aron sa pagprepara sa ilhang mga lutuunon. Good morning. And of course mga K5 sa ato mga kamerkaduhan di Sdak Bayan sa Cagayan de Oro. Carmen Public Market, Puerto Public Market, Pugon Public Market, Agora Market, good morning! Good morning! Yan, good morning kanyong tanan mga K5. Mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya, uncle, tito, tia, mayong pagpalikay-sikay kanyong tanan ng adlong Domingo sa atong Balitang K5 sa umaga. Lanog-lanog kita mga K5. Ilabi na karon itong mga kaisunan karon na minaw diha. Ilabi na ni Sir Willie Wellrose. May pagpaminaw diha Sir Wellrose. Tayo pas buntag, lanog-lanog na iyahang 2027 nga rila mga K5. Muna kaingunta nga, grabe yun si Sir Willie Rose mga K5. Sayo sa buntag, nagtuyok-tuyok ang rila Sdak Bayan sa Cagayan de Oro. Aron eh, ipabati nga na K5 si Mr. Will Rose mga K5. And of course, may pagpaminaw sab ni Tatay Danilo Dulay. Nga naminaw karon sa Kabuntagon diha. Kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi Tatay Danilo Dulay og kapi. Ang kapi ni Tatay Danilo Dulay mga K5 wailain kundili DTX Coffee Mix ginaya ha.
Kaya matod pa niya, ang GTX Copy Mix mga Aki-5, makapabata, makapabaskog. Bosa usapay hulot ninyong mga Aki-5, GTX Copy Mix na. And of course mga Aki-5, sa naga sa ulo karo adlaw na tawhan, atong great mga Aki-5, atong very generous mga Aki-5, CEO sa 5K Broadcasting, K5 News FM Philippines, and of course, si CEO Boss, Dr. Ramil Itangoy. Happy birthday sa tanang nagsaulog sa adlaw na tawhan karon ha. Muna mga K5, ang among awit karon, ilabi na sa among very generous nga CEO sa among sa K5 News FM. Atong awitan sa awit na kantang Happy Birthday.

Yan, happy happy birthday! Sa tarang nagsaulo karon, happy happy birthday mga ka-K5! Ilabi na sa among very generous nga CEO, si Dr. Ramil Itang Oy. Happy happy diha, Boss Ramil. Ilabi na, salamat kayo sa imong kaayo, sa imong mga trabahador sa K5 Juice FM. Salamat kayo nga ikaw nagasilbi ka na mo nga kahayag. Kung wala ka, wala kami trabaho. Busa, salamat kayo. Dagang salamat, Doc, sa imong pag-guide kanunay ka na mo sa imong kaayo, sa imong mga trabahador. Nga kami, magamanglang pusong sa matag-adlaw na mong bruhaton. Tungod sa imong kaayo, makalaom ka. Pagabasa usab ka na mo, Doc, og maayong mga buhat dinhi sa among mga trabaho. And happy happy birthday to our very generous Dr. Ramil Itang Oy. And of course to all birthday celebrants karong adlaw, happy happy birthday kaninyong tanan. Ayan, happy birthday mga ka-K5. And of course mga K5, ato i-greet karon mga K5 ang atong mga suking tigpaminaw. The first bearer ning sayos kabuntagon mga K5, the first commentor. Well, lain mga K5, naglanog. Ya mismo sa Barangay Carmen. Ladies and gentlemen, listen mo, welcome. I would like to recognize and greet this person, Richard Gallardo. Good morning, K5 Jonathan. Walang iwanan, K5. Happy birthday, Doc Ramil Itang. Uy, many more birthdays to comes into your life. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Lover, lover, lover. Thank you so much, Mr. Richard Gallardo. Ayan, mga ka-K5. Salamat kanyong tanan sa mga nagpaabot og birthday greetings sa among very generous Dr. Ramil Itang Oy. And yeah, mga ka-K5, salamat usab mga K5 sa mga share na to in this morning. Thank you so much. But before that mga ka-K5, ato mga isigutanan karon sa atong paghatag kaninyo og maayong buntag nga mingon taog. Yeah, good morning. Nindot ang buntag mga K5 kung namingon sa imo og yan mga K5 muna sa atong mga kaigsunan karon nga sayo nagmata, sayo nagkape, kay mo trabaho na sa. Ayan mga K5, alas 4:45 na sa buntag. Ayaw kalimot mga K5 kaadlong Domingo karon. Adlaw mga K5 sa pagsimba. No, ato mga kaisulan karon sa isa buntag. Nagprepara silang pamahaw. No, kaya ang church mga K5, wa na gipiling oras. Kung ikaw gusto mo simba, hala, adtog simbahan. No? Pwede po ka mag-ampo sulod sa inyong panimalay. No? Ang uban, mas piliyon pa mga K5 nga sa sulod sa panimalay, mag-ampo. Pero mas indot yun ito mga K5 nga ipakita na ito ang pagkadibuto na ito. Kung nga simbahan po ta, mag-up simba karong adlong Domingo mga K5. Anyway mga K5, alas 4:26 sa buntag, before tamag hatag o painumdum, mag-ampo sa ato mga K5. Sa ngalan sa bahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo, amen. Dalagan ka Diyos, salamat kay sa buntag ning adlawng Domingo. Dugang kinabuhi na usab ang imong gihatag kanako o sa akong kaubanan. Ingon mausab sa akong tibuok pamilya. Lord, salamat kaayo sa dugang grasya, gasa sa kinabuhi mong gihatag. Ning adlawng Domingo, Ginoo, ako ipangay kanimo. Dugang proteksyon, dugang grasya, dugang kaalam ngayong mga hatag o dugang giya kanako
sa akong buluhaton isip media practitioner, ingon man sa akong mga kaubanan. Lord, sa akong lakaw matag-unya, akong gipangayo kanimo ang proteksyon, akong gipangayo kanimo ang guidance sa kanunay, ilabi na usab sa akong mga kauban, sa akong pamilya. Sa tanang namino karon Lord, nasayod man nga kami tao lamang, dunay mga problema sa kinabuhi. Sa naminaw nakabati ni Jesus kabuntagon, Lord, hikapa sila. Hikapa ilang kasing-kasing, tagai sila mayong panguna-una. Giyahi sila, armusubay sila sa saktong dalan. Kini akong gipangayo o gipasalamatan sa atong langitnong amahan,

0: Silingan sa Barangay Carmen Zone 2C. See you, God bless you all. From Richard Galliardo. And of course, great po na ako mga kipa, mga ako mga kaprintiende sa Barangay Carmen. Sa Banal Family. Castillo Family. 100% if I call your car. Sa ako mga kahigalaan, diyas may barangay Bugo, good morning kaninyong tanan. Good morning, good morning, good morning. Labi na karon sa mga nakadeng karindihan ang mga taning sa Eskabuntagon, may buntag kaninyong tanan. May buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang umagang kay ganda, makaingon ka og good morning. Good morning, mga kakipay. Hala ka to, nag-jogging ka ron. Siguro ang adi mapandol. Kaya ba sa'yo mapandol ka or lakagon baka sa ero? Magdala ng pagbunal. Kaya kaya mag-ero na naglatagaw ka ron sa kabuntagon, mga kakipay, sa kadalanan. Nini sa tostak ba yan sa Cagayan de Oro? Besan to, adlong Domingo ka ron. Pero medyo busy ang dalan dias may siyembrek to. Ay gikan pa sa may tablon area pa ay kung diri si Trumpahin doon na may nagdagan-dagan-dagan-dagan-dagan-dagan kay nag-fun run man di ay. Ayan, thank you so much mga Ka-K5 sa ito mga suking tig paminaw. God bless you all mga Ka-K5. Alas 4:50 na sa buntag mga Ka-K5. Your host, it is Balitang K5 sa umaga, Sunday edition. This is your Ka-K5, Jonathan Spring. Sabanal. Ayan mga K5, thank you so much mga K5. Kini nga programa hatong kanato sa atong Power Trio DTX 500, D3 Bio and Mighty C. Mga K5, maminaw sa tagpahinomdom sa atong pagbalik, hisgutanan. Mga balita na dayon sa itong mga K5 Reporters 1, Lakats Panahon. It is a K5 News FM. K5 1, please stand by.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! My

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, ano sa'yo magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito ang nakauna kagpalit tayo ng produkto ha?
3: Kung matikda na ninyo po ang produkto ha, medyo nagmayo akong lawas.
2: Kanihan ito, wapak ka nagamit ang sali mo mga baltian?
3: Morandahan ka ikong gubatiun. Pero bili ka iku ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila.
3: Kung gihan nyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.

Balik tama K5 sa itong programang Balitang K5 sa umaga. Ngahatol ka nato sa itong Power Trio DTX 500, D3 Bio, and Mighty C. Sa ito makikisunan karoon na minaw, once again, good morning kaninyong tanan mga K5. Good morning, good morning, good morning. Welcome back sa itong Balitang K5 sa umaga. This is your host, Angkor, K5 Jonathan Sabanal. Yan, good morning mga K5. Sa ato mga suking tipaminaw di Sdakbayan sa Cagayan de Oro. Yan, nagmata ni Ses Kabuntagon, mayong pagpanikay sikay mga K5. Sa tanang nagpista, happy fiesta kaninyo mga K5. Happy fiesta kaninyong tanan.

0: Oras ba aqui pa, balas 4:58 na sa buntag. Welcome back sa atong programang Balitang K-5 sa umaga. Once again, mga K-5, inyong gapong kauban karon si K-5 Jonathan Sabanal. Thank you so much, mga K-5, sa inyong pagpaminaw. Good morning, mga K-5. Good morning kayong tanan. Mga K-5, kaadlong Domingo man karon, ayaw kalimot bisita na sa Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center na imutang dia mismo sa Agora Market, Lapasan, mga K-5. Mga K-5, hindi ang gustong mabawaan sa uban, mga K-5. Atong pagbasahon ang GTX 500 nga epektibong tambal kini, mga K-5, sa diabetes, epektibong tambal, patok, high blood, mga K-5, dinhita sa GTX 500. Ang labing maayong proteksyon para sa imong kidneys na daw tungod sa taas na blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayon na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag GTX 500 ka. GTX 500 nga pampamubo sa blood sugar. Epektibo nga pang kontra sa diabetes. Para mumubo ang imong blood sugar, mag GTX 500 ka. Usa ka kapsula 2-3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Makaingon jud kag bye bye diabetes. Busa ba K-5, mag GTX 500 na ka. GTX 500. Ayaw na pagdugay, mga K-5, mag GTX 500 na. Alang sa libreng konsultasyon o senior discount ato lang sa itong Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center na imutan sa sitio matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes o Biyernes alas 8:00 hangtod alas 5 sa hapon. Nahimutan, mga K-5, sa Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid sa balingas ang jeepney terminal. And of course, mga K-5, napod sa Hingoog City na free consultation matag Miyerkules alas 8 hangtod alas 3 sa hapon. Alang sa dugang pangutana, mga K-5, call or text sa CDO Clinic 0985-034-2925. Dugang, mga K-5, 0985-034-2925. CDO area, mga K-5, 0915-208-5705. Osbo na ako, mga K-5, 0915-208-5705. Thank you so much. Ayan, mga K-5. At ang atangin na ang atong lagway sa panahon, labi na naka-standby karon ang buhatan sa pag-asa. Atong dawaton karon na, mga K-5, gikan sa Bulugan ng Sabaro City, naka-standby sa Picas Linya si K-5, Mr. AJ Sondiga. Sir, good morning! Welcome sa itong programang Balitang K-5 sa Maga Sunday Edition. Kinis K-5, Jonathan Sabanal.
1: Sulat panahon!
2: Kaya si Jonathan, maigmuntag sa atong masukin ng paminaw para sa atong regular update karong alawa. So, pagkaroon sa'yo, wala tagi mo na ito na low pressure area o bagyo, salut or gawas sa atong Philippine Air Facility. Kaya natulaw na kining si low pressure area na sinala, dating si Bagyong Kaloy kagabi. O sa pagkakaroon, intertropical convergence, so magpusalabi din sa Maiza, Buaga Peninsula, Sulat Kudarat, Sarangani, Danau del Sur, Maguindanao del Norte, o Basilan o Tawi-Tawi. Pasalit sila sa mapangulong ng halangitan, inubanan sa mga katagkatang pag-ulan, kiyot o punanugtog, o posibili pagbaha dali sa yuta tungod sa kasarangan na doon sa usay kusog ng mga pag-ulan. Ang intertropical convergence zone, kini ang pagtabo ng hangin higit sa northern o southern hemisphere, ito yung nagkakos kini yung mga kusog ng pag-ulan o mga katagkatang pag-ulan, labi na sa hapon o sa gagi. Sa Tamtiri sa Northern Mindanao o nabiling dapit sa Mindanao, makasalita sa panalangsang putag-on ng sa mamakarang kalangitan, itubaran sa mga patak-patak kapag ulan, kaya itong pulag-dog tungkol sa localized thunderstorm. So, expect na ito, mainit na kabundagan o sa hapon sa gabi, mas nakuha ang siyansa sa mga pag-ulan tungkol sa localized thunderstorms o posible tungkol sa ITCJ. So, hinang nagod sa sarangang hangin, gikan sa silangan, nagdatamihan ang silangang direksyon, magpusulabi sa Dibuok, Mindanao, o atong kadagatan, hapsay, gano'n sa kasarangan ang pagtalon. At ang temperature range ng adlaw ka, posibleng maabot sa 26 to 32 degrees Celsius. At ang heat index ng adlaw ka, posibleng maabot sa 39 to 40 degrees Celsius. At ang sunrise, kunya alas 5.23 sa buntag. At ang sunset, kunya alas 5.54 sa hapon. Ang Philippine Sunday Time, sir, alas 5.3 sa buntag. At mga nilang latest weather update, kikikan ang sabotan sa DLC Pag-asa, Mulugod at Sabo City, EJ Sinyaga, Dagang Salak.
1: Sulat Panahon!
0: Dagang salamat ka, Kaki 5, Sir AJ Suniga. Ikan mismo sa Mulugan ng Sabro City, buhatan sa Pag-asa, mga Kaki 5. Now, karoon mga Kaki 5 at ang katangi, ang ilato usab ng hulagway sa lakat sa panahon sa kawas ngabahin. Ilabi na usab, pinagi ni Kaki 5 kay Boss Kaino. Nakalibot suroy siya mga Kaki 5, aron sa pag-hulagway karon. Kay kikan pa ganyan sa gabi, mga Kaki 5, hangtod karong sayo sa kabuntagon kasi nati ay yutag pagtukalit mga Kaki 5. Gikan pa sa areas may barangay Bugo, paingon din mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So muna ito makaiksun mga motorista, ang pingyon sa kanunay mga Kaki 5. Kaya medyo ligyas ang kadalanan. No? So far mga Kaki 5 sa atong monitoring at this moment, karong orasa, gikan pagkagabi hangtod karong buntag, wapatay na matikdan nga mga dagkong panghitabo sa mas mga bangga mga Kaki 5. Now remember, kagahapong adlaw nga Sabado, disperas man mga Kaki 5, dagan mga pesta. Niatong Biyernes sa mga Kaki 5, dagan mga pesta nga naga sa ulog din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Now, pasalamat na mga Kaki 5 nga wala kayo mga dagkong disgrasya sa kadalanan nga gikamatay ba ito. Only mga Kaki 5 na inahitabo sa may hasaan lagi area nga posible mga Kaki 5 natambling ang sakababao o nangalagpot in taon to mga biktima. At usab ta ng i-update niya mga Kaki 5, ilamin na makuha na itong kompletong detalye sa nahitabo kagahapong adlaw mga Kaki 5. Now, atong sutaon karon naka-standby na speakers linya si Kaki 5 kay Boss Kaino sa kampiyon nga report, i-Kaki 5 mo!
1: Kaki 5 News FM Live Report!
3: Pagkat pag nagsikatan ka rin sa kawadangan na kinipay ba sila sa kanyo. Wala ipagpapalit ni apad may dugbog na good aga palibot ko rin. Ang usada sa huwi pa sa hangin. So far, sa itong paglibot ko rin sa nagkakadalanan ko rin sa stad. Ang kaya sa Siemresto, sa Kurame, sa Agura, at sa Sauta, banda sa Carmen area, wala nito na obserbahan niya pagpapalit ni. Tapos naman kaming kampino karoon sa huyot sa hangin. Lilis pa ito ang katangali naman sa kinan sa rin mga panahon na sama ang mutunan liner na PJ, mga taxi, kini nga motorsiklo, habalaban lang nga habalaban driver, ang kasagara ay dito makita karoon sa nagkadaiyang kadalanan. So, pautod sa mga basura, sa mga dalan niya itong medikitan, wapay nakita na ito nung mga nagtipunong na basura karoon na puntaga. Kaya kung sitan po na ito ang visibility sa atong kapulisan. At doon ay mga area po na itong nalabian nga ito ang ginuto ang atong kapulisan ng ilang patron. Kaya po sa magsasaitor sa Divisoria area, nakastandby po ng mga personalized sa RTA. At sa iyo pa lang sa kapuntagon. Kumuna ako nga paglagway sa panahon na karoon na buntaga. Kini nga balita ito doon ato sa GTX Cosmic. Kung na DX 500, isa ka sigurado nga makapagod sa bad guna school, kung na brada at sugar level. Miss K5K, this time, at para sa pinabalita sa bisok ni kong kaligawan sa kagayon, di oro, K5K, FM.
1: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Dagang salamat sa K5K, Boss Kaino! Salamat kay K5K! Sa imo nga inato nga paglagway sa gawas sa bahin mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Well, mga Kaki 5 sa tumakaigsuunan nga naka-standby karon. Thank you so much mga Kaki 5, ilami na sa atong mga kaigsuunan nga naminaw karon. Yes, may parangay Bugo mga Kaki 5. Now atang-atangig mga Kaki 5. Kay ato kining lakbitan usab ning issue karon. No? Issue karon diha mismo sa may barangay Bugo. Nga gikabutyag doon na dokunoy gingong Trinor, no? Ana magtago-tago ni si Mr. Trinor karon nga nanabla daw matod pa mga dancer nga iyang ipangtudluan allegedly na disqualified sa ilahan sayaw gumikan kay ang festival queen wala matod pa'y costume kay panahon sa adlaw sa contest na proper contest na mga K5, kini matod pang trainer, wa matod pa magpa-team-aw. Og allegedly, ang 35,000 pesos matod pa nga budget para sa costume mga K5, gidagan matod pa. Now, tanawon to na yung sa tinood yung mga K5, mahitabo. Kay atong susihon kining mga hinikanan nga nagreklamo karon grabing post sa social media, wa madawat mga K5 ang pag-antos silang mga anak. Kagahapong adlaw, dunay pasundayag sa Matagsuna, diya mismo sa may barangay Bugo mga K5, kung asa ko nagpuyo, bibura ba kayo mga K5? Pero nakapait lang nga kining gikabutyag nga usa ka trainer matod pa, kani nga trainer di pa yun ni taga Bugo. No? Nagboluntaryo ra na siya sa paggunit ni ana nga zone, particular sa zone 5 mga K5, low in town kani mga batan-on mga K5, no? Ang gibati sa mga ginikanan kay siyempre gadahom sila mga K5 nga maayo ang performance sa ilang anak. No? Grabing hago niya pag-abot sa katapusan during proper na nga contest mga K5 na disqualified. Yali, ito nakita sa post mga K5 din ikaron, wa matod pa makasayaw ng usa ka contest participant mga K5. Ato sa ning good morning. Good morning diha. Mr. Kanor, good morning ka K5 Kanor from Barangay Lapasan. Salamat kis pagpaminaw diha. Amang Kanor. Okay mga K5, balik ta mga K5. Oh, dere naka-say-say sa atong na mensahe nga nadawat ato. Nakasayaw siya dili ilahang costume pero still disqualified kay late. Patay. Nakasayaw gihapon sila mga K5, gitagaan sila chance nga makasayaw. From problema mga K5, dili matod pa ilahang costume. Now, doon na matod pa ay naghatag rabag 10,000 pesos nining usa ka gingong trainer sa kining sayaw mga K5 sa festival dancing competition kagahapong adlaw. Oh, matod palihog ko ana sir para ma-aware ang mga katawhan. Daghan na siya na tabla nga kwarta. Daghan nagpiin sa akong comments sa akong mga posts. Looy kayong mga ginikanan sa mga kontisira. Huwag inana siya perme. Na in fairness po kang Mr. Dodge lang. Magpa-team out siya sa barangay o unsa ka tinuod, kining gialigra. Gialigra nga to kaniya. Nga matod pa, gitabla mga K5. O nanabla matod pa. Do mga posters sa social media, tumakita karo, des may barangay Bugo, mga pages mga K5. No, Mr. Dodge! Aha naman ka karon Mr. Dodge! Kaluoy ba taon sa mga bata ngayon mong ipaasa na ningkamot nga mudaog sa kompetisyon? O bisan dili mudaog pero ang imong presensya mo importante during the final round mga K5. O niya karon, aha naman ka, nagpakita. Na ito nabalikan niya mga K5. Unahon sa itong mga balita karon sa itong balitang K5 sa umaga. Mga report kinaka-standby usab ito mga K5 reporters sa gawas gabahe diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Unang bulyada sa malita mga K5, unahon ta. Bureau of Fire Protection naghatag og giya sa publiko batok sa sunog tungod sa sunod-sunod nga natala sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dugang detalye gikan ni K5 Rickim Sulita sa kampiyong report. I-K5 mo.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
4: Padayon nga nanawagan karon ang Bureau of Fire Protection sa publiko, hilabi na sa kainit sa panahon og daghan mga nahitabo nga sunog nga kinahanglan doble ang pag-amping aron nga dili mabiktima nga susama sa kadaghanan. Daghan ang nasunugan.
1: Extend Food Supplement for Men. Mabibili extended nationwide.
5: dili ta magbilin og ganang mga kuan atong mga appliances or mga cellphone ba nga ano nakasaksak kay makakusma na sa sunugod, then especially pod ganang sa mga magluto dili na taw biyaan, di ba? And especially pod karon pag-init ta ang atong heat index is taas gyud siya, so di kaya na to ang mga paglapog-lapog or inana kay kuan mapod na sa isa ka makakus og sunog. So ang sakwa lang magtinabangay ta no mga presidente og mga BFP para maiwasan nato ang sunog.
4: Ako si K5 Rekem Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Balita, Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Dagang salamat sa K5 Rekem Sulita. Dugang balita mga K5. Mga POG driver sa Misamis Oriental nakadawat og 5,000 ngayon na gikan sa DSWD. Dugang detalye gikan ni K5, Justoni Pagulong sa Kampiyon nga report, i-K5 mo!
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report!
6: Gikalipay sa mga POG drivers sa Misamis Oriental, human nga nadawat nila ang ayuda gikan sa gobyerno.
7: Misery Bio, ang antiviral specialist.
6: Gikalipay sa 571 ka mga public utility jeepney o PUG driver sa Misamis Oriental, human nilang madawat ang dugay na nilang gihulat ang ayuda gikan sa gobyerno. Pinagi sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gipaygayon ang payout niya tung Webes sa Capitol Park sa Misamis Oriental. Ang matag driver nakadawat og tagli 5,000 nga dako kayong tabang alang sa panginanglanon sa ilang pamilya o sa pagpadayon sa ilang pagpanginabuhi pinagi sa pagmaniw sa jeep. Sumala sa DSWD tumong sa maong programa ang matabangang pinansyal ang mga driver nga grabing napiktuan sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang programa kabayan sa inisiyatiba sa DSWD Region 10 o LDFRB Region 10 uban sa suporta sa gaman ng probinsyal sa Misamis Oriental ubos sa pagpanguna ni Governor Julie Tuy.
8: Kini si K5 Jess Tony Pagulong para sa Kampiyon ng Balita Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Alas 5:15 na mga K5 sa buntag. Dugang balita mga K5 yung mabate. Lalaki bunog humananumbag. Dugang detalye ka ni K5 ba kay Boss Kaino. Naka-standby karon mga K5. Kaya doon na matod pa'y lalaki na bunog humana numbag. Joker sa ninyo balita mga K5, siya na numbag, siya pa na bunog. Dugang detalye gikan ni K5 Cables Kaino sa Kampiyon nga report, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nabunog ang isang kalalaki humana na numbag. Base sa report na itong nakuha sa Carmen Police Station, kininga, ang may tabong matod pa, kinimatod pa nga 25 anos nga si alias sa Joe, nga residente sa Barangay Bobo ng Sudan. Kalit matod pa niya ginagbaga kininga saksinan nga usa ka puting na Toyota Altis gadala sa plaka XCX170. Iya matod pa, isang palakaparada kini mga usap ng kita Japan. Iya matod pa na ginisubag at kanan, rasun po, na nakaangkon og damyos ang kini nga altis, sinabi na sa bintana na buak matod pa kay sa Japan. O kini dahil nga si Julius Dan Catalunya Bulantre, sa Bulantre, 36 anos, nga si Reto sa Tonsis ng Agas Bumbon. Galing nagpapala sa kapulisan aron ipablator kini si alias Jones. Sa pagkakaroon, direktor na sa barangay ang nasapit sa insidente, alam usab sa duga nga investigasyon o datang mga disposasyon. Kapin na balita ito din ako sa DCX 500 sa ka-urban po sa pinag na makatabang aron bubalik sa normalang level. Sa inyong blood sugar o blood pressure, 100% usab. Nga makadetoxify sa mo pang nawas. Sino mo pa sa klinika, darating mo sa market sa kinahan lang. Sa Gura Police Station, sini. Okay, Fadgay, busay mo. Para sa pinabalita sa mga publikong kalingawan. Sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Balita, Balita K5 Umaga.
7: Balita K5 sa Umaga.
0: Nagang salamat na K5 kay Boss Kaino. Busat ay nabunog na yung mga K5 kay siya din nanumbag sa sakyanan. Nabunog ang kinumo sa usa ka lalaki mga K5. Dugang balita mga K5 inyong mabate gikan sa K5 News Department. Undersecretary Clerk Castro gitawag og 8080 si BP Sara. Dugang detalye gikan ni K5 Camille Marquez sa Kampiyon nga report, K5 mo.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
9: Sa iyahan YouTube live, subling gibanata ni Palace Press Officer Clerk Castro si Vice President Sara Duterte human giingong gibaso si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nahitabong kagubot sa Senado. Gikwestiyon usab ni Castro ang kapasidad ni VP Sara kung mahimong pangulo sa nasod. Matod ba ni Castro, tatakbo ka pa naman ang pagkapangulo tapos pinapakita mo kung kaano kakabobo. Kininga balita, hatod ganito sa D3 Bayo ang D3 nga doon ni Vizio o ang Vizio nga doon ni Vatman D3. Kinisi K5 Kevin Marquez para sa kumpinga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro City. K5 News Azam.
1: Balita! Balita! K5 Umaga! Balita K5 sa Umaga!
0: Daging salamat na K5 Camille Marquez. Dugang balita mga K5. Presyo sa diesel o gasolina gilaomang musaka sunod simana. Gikan ni K5 Asay Elevera sa Kampiyon ng Report, K5 mo.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
10: Posibleng masaka ang presyo sa produktong petrolyo, lakip na ang diesel o gasolina sa sunod simana. Sumala pa sa pagbanabana gikan sa oil industry source, mamahimong madugangan ang presyo sa diesel sa 2 pesos hangtod 2.50 pesos kada litro, samtang ang gasolina usab madugangan og 75 centavo hangtod 1 peso and 25 centavo kada litro, samtang mukunod usab ang presyo sa kerosene sa 13 pesos and 30 centavo kada litro. Sigon sa source, nagpabiling taas ang presyo sa krudo tungod sa misamot nga geopolitical tension sa Middle East nga nakaapekto sa pangkalibutan ng supply sa lana. Kini nga balita atong ganato sa MyTC ang alkalinyo vitamin C. Ako sa K5 Sai Elgevera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita K5 sa Umaga!
0: Dagang salamat ka K5 Sai Elgevera. At ang ating mga K5 dugang mga balita sa mga K5 reporters na kalibot sa Rio Sabs Rakbayan sa Cagayan de Oro sa Kabuntagon. Unsa may nahitabo mga K5 sa nagkadiang police station, doon na may nangadag ko mga balita na tala mga K5 ato din tanaon karon. At ang sabi sa sayo mga K5 o gaanda mo sabi sa K5 Cables Kay no? Sa pag susi sa itong mga precious palaliton labi na adlong Domingo karon mga K5 itong makaisunan buot mo anas merkado sa pinakalitis update sa mga presyo mga K5 atong matawag itong basic commodities mga K5 nga sagad gapaliton o fast moving product mga K5 nisdak ba yan sa Cagayan de Oro. Sa ato mga kaigsunan karon na minaw mga K5 standby mo kaya ato itong balik-balikan niya itong taod kung naitabo lagi ng issue nga ning para aware po na itong mga kaigsunan kay allegedly dagan matod pang gibiktima ning responsable niya suspect di mismo sa may kaning barangay Bugo. Now, ato pa rin subayon kay allegedly taga-Puerto Raman daw kuno ni natapad ga barangay di mismo sa may barangay Bugo. Now, atong balik-balikan mga K5 si K5 Cables Kay no? Ang balita ni K5 Cables Kay no? Balik-balikan na to K5 Win na matod pa ni K5 K. Sa ihang balita mga K5 dugang headline. Lalaki nagpablater human gikulata. Dugang detalye ka ni K5 Cables Kaino sa Kampiyon nga report, K5 mo.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
11: Nagpatala sa kapulisan ang usa ka lalaki human kini gikulata sa Zone 4 Corangis Extension na Barangay 22 sa Adingsyonan. Naila ang 22 anyos na biktima na si Marca Magabang Labyal, ulitaw pini nga residente usab sa nasampit nga barangay. Base sa report nga kini matud pa nga si alias sa Marca yara po piningan, kanit matud pa siya nga giatuan sa iyang boarding house o nga nagamaoy kini nga sampit ng suspitado kaya matud pa Lango kini sa ininong makabog. Yang nga nakita kini ni alias Mark ang biktima, alit matod pa ni nga kisumbag ang iyang daga ay iyang dagway sa ikanagang higayon. Wapa matod pa makontento kini nga sitwado, gisip pa ang biktima nga si Parpayong din silang pangalan. Puro nagsugod sa Park at ni Five na tanong. So Mark, batok Mark, so kuman matod pa kisumbag kini nga biktima, isipa pa siya, pasun nga nakakulig din siya o gabugog sa iyang kalawasan, inabi na ang iyang mata na nabulit din sa lagom, umantunig, sumbag ang iyang left eye. Kapag nakaroon, gabituan na ang biktima nga magpa-medical treatment o nga kini nga nasapit nga pagpangulata ay report sa barangay, Lupon. Kini nga panitatod ka natin sa PTX na target sa ka-urban food supplement na makatabang, araw mo balik ng normal ang medasya ng blood sugar, blood pressure, 100% usab, na makadetoxify sa imong pagnawas kini mo presentin ka di atractivo sa market city mga lang sa gura police station kini King 5K busta nyo para sa kanto na balita sa servisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro King 5 News FM
1: Balita Balita Kisay Umaga Balita K5 sa umaga.
0: Daghang salamat na K5K busta nyo the Ate Queen and the Borgay Queen among ate din sa K5 News FM and Reportorial Department. Thank you so much, Ate Kay. Salamat, diha. At tatayin nyo, mga K5 Duga, mga balita sa itong mga K5 reporters. Labi na sa update sa mga K5 sa Newsroom Department. Sa balita di K5, nalit pa sa yun. Tanawan sa nato kung sa'yo naitabok karong mga K5 sa Malacanang. Labi na mga K5 tumiyagi ang adlaw. Medyo gubot yun mga K5 ang Senado. Wisgutan na ito mismo mga K5 ang nahitabo sa Senado mga K5. Ang uban, mingon drama. Ang uban, naman na, nagira na. Now, dinita mga K5 sa dugang balita mga K5. Gikan mismo sa may newsroom department. Senador Ruben Padilla, posibleng mag-atubang sa kaso tungod sa pagtabang kang Senador Bato de la Rosa. Dugang detalye gikan ni K5 na net pasayon sa Kampyon nga report i-K5 mo.
1: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
12: K5 at Jonathan ikabalakang mag-atubang sa kasong obstruction of justice o harboring of fugitive si Senator Robin Padilla human giyong gitabangan si Senator Ronald Bato de la Rosa nga makaikya sa pag-aresto sa mga otoridad. Matod ni mamamayang Liberal Party Representative Laila de Lima nga klaro ang nalatid sa balaod nga dunay tulubagon ang bisan kinsa nga naghatag og proteksyon nagtago o mitabang sa usa ka individual nga adunay warrant of arrest. Hisara nga kini ang nahimong reaksyon ni de Lima human sa nahimong pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magkauba nga mibiya sa Senado si Senator Padilla og Senator Bato gamit ang usa ka sakyanan human na natigay yung shooting incident sa Senado. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kini sa K5 na net pasayon para sa kampyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: Balita Balita K5 Umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dagan salamat ka K5 na net pasayon gikan mismo sa Newsroom Department pag K5 Badutang National ka ito mga K5. Now we'll see mga K5 kung madutlan ba, no? Kaso nga ipasaka nga ito kang Senator Bato de la Rosa. Now remember, according to Senate President Alan Peter Cayetano mga K5, wala matod pa may, dili matod pa matawag ito nga kineng may iskapo tungod kay wala man, wala pa may ipakita nga warrant of arrest nga ito kang de la Rosa mga K5. Na mga K5, ato sa nilakbitan mga K5. No? Ato sa nilakbitan niya pagbalik mga K5. Ang nahitabo mga K5, diya mismo sa usa kadakong kumpanya. Diya mismo sa may barangay Balwarte, Taguluan, Misamis, Oriental. Kaya naalarma mga K5 ang mga residente sa barangay Balwarte kalabot sa pag-runda. Kining pag-runda, pagpang-runda sa National Bureau of Investigation diya mismo sa mga barangay. Now, atong susihon kini mga K5 kung unsa bagyo nahitabo. E base sa itong nakakuang impormasyon, mga K-5, doon naman ito pa'y illegal nga mga kalapasan ang maong kumpanya kung itawag o Philippine Sandia Steel Corporation na himutang diya mismo sa may barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Kumadumduman niya itong adlong Biyernes, mga K-5, no? Kay matod pa sa tinibawaan, 5 days matod pa, no? 5 days matod pa ang search warrant operation sa moong kumpanya, mga K-5. At ang tayo na inyong katunang lakmitan o sa itong pagbalik, mga K-5, at ang iusab kining usa ka trainer matod pa sa kining festival, no? Dancing street competition diya mismo sa may barangay Bugo na misibat, wala mitunga matod pa sa kining final round o gisibat matod pa ang budget sa maong grupo. Now, ang maong grupo na disqualified, mga K-5, kina late sila kay allegedly wa matod pa sila makasuot silang costume. Nakasayaw sila, di pa yun ilhang costume. Pastilan, mga K-5, ato na susihon karon sa pagbalik. Alas sa 5:29 na sa buntag, mga K-5. Kini nga programa, Balitang K-5 sa umaga, hatog ka na ito sa DTX 500, D3 Bayo, o Mighty C. Mamin na sa taga pahinomdom, please stand by.
13: K-5, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Mike,
15: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.

0: with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibong mga mata sa Japan-made, FDA-approved eye care drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. The way

News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Rocky Five Show, mugga!
1: Balik tama Key 5 sa atong programa Balitang Key 5 sa umaga. Atod ka na to sa atong Power Trio DTX 500 D3 Bio and Mighty C. Adlong Domingo ba Key 5? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning once again. Shout out mga Key 5. Namina matod pa. Nagpaka-paka ang Key 5 News FM sa balay nila nga Efrili Galliardo Likayan sa Banban and sa Banban sa Claveria og Misamis Oriental og sa balay usab ni Mitch Habaw sa Mat-i Claveria Misamis Oriental. Na mga kipad diri sa tasa atong produkto mga pahinom do mga kipad adlang Domingo karon ay kalimti mga kipad kaya ito mga nanag mga tatay nga naminaw karon. Hala, hala, hala, hala, hala, bisita na mga K-5 sa Clinica de Alternativa Medicina Wellness Center. Once again, mga K-5, good morning! Once again, mga K-5, good morning! Good morning, tanan sa ato mga nagkaring karinderi ang naminaw karon. Maayong pagpari kay Sikay. Good morning, good morning, good morning! Ilabi na ni Sir Wellros. 2027. Dito ba Key 5 sa dugang pabalo. Mga ka Key 5, ikaw ba kanunay makatagamtam o mga paghilanap, sipon o gubo? Mga sinyalis na kadang aluya ng imong resistance tungod kay sa nagtahaw nga immune system, ibalik ang kakusgan sa immune system. Mag-Mighty C o sa ka-alkaline vitamin C nga napamatunan nga tuman ka-epektibo sa pagpaskog sa immune system o pagbalik sa resistensya, batok flow, bronchitis, pneumonia o uban pa. Bacteria man o virus ang infeksyon, kayang labanan kung maka-Mighty C ka. Mighty C is your best body for fight infections. Alang sa libreng konsultasyon, mga K5 o senior discount, at tulang sa atong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center sa CDO Matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes o Biyernes, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Naimutang sa Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid sa Balingasag Jeepney Terminal, sa Inghug City, na ay free consultation matag Miyerkules, alas 8 to alas 3 sa hapon. Alas sa dugang kasayuran, mga pangutana, Color Text, Cedio Clinic, 0905-0985-034-2925. Osbon ko mga K5, 0985-034-2925. CDO area mga K5, 0915-208-5705. 0915-208-5705. Misamis Oriental Lano Donoto, Misamis Occidental, 0925-251-5065. O bisita mga K5 sa atong FB page at Klinika de Alternativo mga kakipay. Salamat kay mga kakipay sa magpaminaw. Mga to ang atong Mighty C, the Alkaline Vitamin C mga kakipay. Yan, thank you so much mga kakipay. Once again, alas 5.30 tayo binas buntag mga kakipay. Padayon tayo sa tumisgutanan. Atong balik-balikan si K5 Cable Sky no mga kakipay kaya nakastandby sa siya karon. Ilabi na mga kakipay sa mga precious paliton. Update sa precious karne karon mga K5 kay pista ra ba karon? Daga ra ba pista sa nagkadiahang barangay distak bayad sa Kagindi Oro mga K5? Once again, usbuna ko mga K5, happy fiesta! To Sagrado Corazon de Jesus sa may barangay Bugo. Thank you so much sa mga nagsaulog, sa mga mag-invite karon sa pista. Andama ang video kay. No? Kaon gamay, kanta daghan. Kaong gamay!

0: ay kantadaghan. Kay aron sa mga K5 kay makabusog. Ya, na may mamam gyud na mga K5 sumag mamam gyud da, di ba? Mamam. Inom-inom gamay. Kaon daghan. Lamulamog kaon gamay. Tagay daghan. Once again, mga kaki-five, naka-standby na. The only cute, cutie-cutie ate sa K-Fab News FM Cagayan de Oro City. Update ang mga kaki-five sa presyo sa lamasis na baron at sa mga paliliton. Ilan na magkilos manok karon mga kaki-five? Na-shoutout na ni Nanay Shana Luciana ni Makaldi sa may barangay Lapasan. Na-andam sa kanunay sa iyang mga apo. Apo, kanakag-apo ni Nanay Luciana, oy. Hi, shout out din nanay. Good morning. Sa itong mga solid supporters, followers sa K5 News FM. Yes, may barangay Bugo, nagatugaw ni Sis Kabuntago. May pagpaminaw karon niya. Ilay ni nanay. Balabat, good morning din nanay. May pagpaminaw. Oga, mga K5, atang-atangi karon. Kaya... Adlong Domingo ba mga K5? Unsa usay mga update ng mga kalambuan nga plano kay ugba Lunes naman pud mga K5. Back to work. No, balik ta pud tag trabaho mga K5 nya. Kami sa K5 News FM. Sabado ra magyud may trabaho mga K5. But sa gobyerno, opisina sa gobyerno, balik normal mga K5 ang trabaho ugma. Nato sa itong lakmita sa mga K5 itong higala raba na ito ni mga K5 no? Nadakpan diha mismo sa may barangay Kasinglot kagabi eh. Pagtabok ng ustulay gikas Bugo. Okay, ito sa malikan. Naka-standby karon mga K5 alang sa Bantay Merkado Update. Naka-standby si K5 Kibuskaino sa Kampiyon ng Report. I-K5 mo!
1: K5 Bantay Merkado Update!
2: May pagsaka no sa pipila ka preso sa palaliton sa market sa Kiting kung na mas na ina na Agora K5 ba Jonathan kung na K5 ba Jonathan gani sa itong nakuha karoon na preso sa kining palaliton na dinita sa kining preso sa kilo sa manok pa kita Jonathan ang kilo pa hon sa manok anaas sa 200 pesos. Tuwa kay nakita na itong matag 100 ang kinino, masagara yun, danagi sa 200 kaso ang kino. O nga, dali po na yun ta sa kininga presyo sa kininga baka, anaa sa 460 pesos ang kino. So, adunay yun na pagmahalong sa nasampit ang presyo. O nga, dali po na yun ta sa presyo sa baboy. Ang presyo sa baboy ana sa 360 pesos ang kilo K5 Jonathan. Unya ang presyo po dayon sa yellowfin ana sa 540 pesos ang kilo. Unya ang kining mulmul ana sa 220. Unya ang tilapia o ang bangus 220 pesos ang kilo no as is gihapon ang presyo. Unya ang lapulako anaa sa 360 ang kilo. So far unya ang anduaw anaa sa 150 pesos ang kilo. Kumuna ang atong nakuha no nga presyo gikan sa Market City kun Agora diin dunay gamay nga pagsaka sa presyo sa baka ug isda pod karon nga panahon. Kini nga market is susud ka nato sa GTX 500 sa Kaerba putok na medyo makatabang karon mo balik sa normal ang level sa imong blood sugar blood pressure 100% usab nga makadetoxify sa imong panglawas. Hindi mo pa sa klinika diyan ang tibo sa Barca City na lang sa Gura Police Station. Kini, K5K, buksan nyo. Para sa kapunang balita, sa gusto po itong kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 FM.
1: Balita! Balita! Sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Dagan salamat ka K5 Cables Kaino! Sa mga itong mga pinakalitis update mga K5 sa Precious Carnic Isda, dyan mismo sa Market City, Agora Market Lapasan, medyo

Doon na ipagtaas mga K-5 sa karni. Labi na isguta to karni pa ka mga K-5. Oh, shout out karon kang Kay Sardua de la Cruz. Pa-shout out to sir watching from Dubai. Pa-shout out po kay King Valencia. And of course mga K-5, shout out po ni Mr. Emoticons. Blissful Sunday K-5 Joe. Shout out watching here in Zame City. Then react to may the peace of the Lord be with us. And praise be to God. Thank you so much, Emoticon. Salamat kay dia. Na mga akipa, balik-balikan natin yung issue mga akipa. Dia mismo sa usaka kumpanya sa may taguluan na mga akipa. Yantong adlang Biyernes mga akipa, rirunda ang tibok planta. Dia mismo sa may Philippine San Gias Steel Corporation nga nahimutang dia mismo sa may barangay Baluarte taguluan misami suntal. Kumatmatong pakinig ilusod o gipaubos sa kadinalian ng investigasyon sa mga personahe gikan mismo sa National Bureau of Investigation. Bit-bit kining usa ka search warrant kundi gisusi sa otoridad ang tibuok pasilidad na itong adlong Biyernes mga K-5 Mayo 15, 2026. Tungod sa mga operasyon mga K-5, wala una makapagawasa o natanggong sulod sa pipila ka oras mga trabahante sa mga kumpanya. Hinungdan nga grabe ilang kabalaka sa ilang kabanay o nagpaabot in town sa gawas mga K-5. Aron ho pa ang kakulbas pamilya, daling may adto usab ang Municipal Employment and Services Office Commission Tuguan ang ipanguluhan ni Mr. Mirli Emano uban ang ihang kawani. Sila ang may pasabot sa sitwasyon nga adto sa kabanay nga mapadiguro nga luwas ang kahimtang sa mga trabante samtang nagpadayon ang legal nga proseso sa sulod sa maong planta. Anao sa bamong dapit mga akipa personahe sa Municipal Health Office kon MHO o ka MDR Remote Taguluan na nagatang alang sa mga dinalian nga tabang. Moto mga akipa humans pipila ka oras nga mamingaw nga paghulat o pagkatanggong. Luwas naman po mga akipay nga gawas nun raang nakagawas sa mga trabahante gikan sa sulod sa planta mga akipay. Dako sabang pasalamat o kahupayan sa mga pamilya nga nagtabang sa gawas sa dihang nakita nila ang ilhang nga kabanay nga nakatunob na sab sa gawas mga akipay. So mga akipay, dayon ang metabo nini mga akipay sa ato nakuwang impormasyon na pinakalitis nga ulahing impormasyon. Doon na matupay sa isinta inuibig ka mga undocumented Chinese national o usa ka Pinoy na sakpan

0: Good. Ngagi kalambigitan sa mga planta, hinungdan sa dinlian nga pagrunda ni ini. Tungod sa kabugat sa mga isyo, personal mga kipad nga midalikyat usab, no, si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. og PAOC Executive Director Retired General Benjamin Acordia Jr. aro masiguro ang hapsay og legal nga proseso sa operasyon. Gawas sa kagawang sa saktong dokumento og working visas manlakpang langyaw, nadiskubrihan usab sa motoridad ang grabe kakuwangon, kakuwang sa pagpatuman sa labor safety practices o luwas nga pamaagi sa pagtrabaho sulod sa maong gambalay. Kini nagpasabot mga kipayb nga gawas paglapas balaod o sa immigration na miligro sa pagkahipsog o kaluwasan sa mga mamuo tungod dili maayo ang kondisyon sa ilahang trabahoan. Kini nga insidente mga kipayb nagpukaw karong nga seryosong diskusyon tali sa lokal nga kapagamahanan o sa ehensya seguridad kung nansaon pagpugong ang pagsulod sa mga ilegal nga langyaw nga mamuo dini mismo sa probinsya sa Misamis Oriental. Galiman ang presensya sa PAOC og dini nagpakita, no, nagpakita maong isyo, wala lang iisip nga yano sa paglapas sa labor law kundi usa na usab ka seryosong kabalaka nga nagtandog sa nasudnong seguridad sa Pilipinas. Sa pagkakaroon mga kipay nagpadayon ang laong imbestigasyon aron sa taon kung kinsa ang tag-iya o protektor sa mga illegal steel plant nga posibleng magatubang og pugat nga kasong kriminal o sibil. Gilauman usab nga ipaubaw sa dinali ang proseso sa deportasyon ang mga dakpang Chinese national samtang hikay pa ang formal nga sumbong bato kanila o sa management sa maong kumpanya. Nawatatay mga K5, unsa ang pinakalitis update ani? Aron sa bato matagam-tagam na K5 o gatong ipa klaro di akarinyo unsa nahitabo mga K5. Now, katong nahitabo di mga K5 usab ato lakmitan sa may barangay Bugo. Grabing kalagot karon mga K5 sa mga ginikanan sa usa ka trainer sa street dancing competition. Kay gitabla matod pa ang 35,000 pesos wa mitunga sa final round unya ang mga dancer nga grabe ng practice ug hago na unsa man ni mga K5 wa man miabot lang custom. Guwapa ra ba kay lang festival queen? Anak ra ba sa kong higala diha sa may zone 5? Now, napurnada mga K5 o allegedly na disqualified tungod kay wa matod pa nagpatimaw kaning trainer nga taga gikabutya ka taga Puerto matod pa. Oh, Mr. Dodge, where are you? Hinahanap-hanap ka na nila. Now mga K5, alas 5:52 naman sa buntag. At ang atangin ni sunod na programa, balitang K5 ni El Castigador kay labatidaho ni oy, nanghanggat sa ako si Ma'am Rionalyn Ramos. Sergio, adto later sa Budiga lunch time, wala lang may video. Agoy, salamat kayo. Invite appeal mga kagawads, untaan si Kap Unta. Oy, thank you so much Ma'am Rionalyn Ramos. Sige, adto nang adto ano niya. Pero dito magkasiyo na yung video kay, ha? Happy birthday niya Ma'am Rionalyn Ramos and to the entire family of Ramos and Alfonso family sa may barangay Bugo. Thank you so much. Mga kipay, wala tayong oras. Dinanta kutob, kiniyong alagad sa kanginan. Jutan sa banal. Para sa kampiyon ng balita, serbisyong publiko, kalingawan sa dakpayan sa Kagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
2: Payong adlaw tayong sa itong kumpleto ngalan.
3: Ah, ako si Bing, obay-obay.
2: Kailan itong edad?
3: 40.
2: 40. Kanunay ka, o sa mga gipalit sa klinika dyan, natibo nga mga produkto?
3: Ah, kanang D3 bio. Kay ang ako magong anak na siya epilepsy. So maura yun na ang iyang maintenance. Kay kuan ka nang mag kung mahago siya or makuan siya kanang gutomon. D3 bio ra gyud ang iya hangga inumon.
2: Pila na magkakatuig na gamit ani?
3: Dugay-dugay maaw mga 6 months.

0: 6 months
1: pero, na. Pero kinakaroon ang akong anak. Nara akong anak o nara?
0: Mm-hmm.
1: Momo ni ang akong anak.
0: So, sa wala pa nagamit o ka na mga Detribayo or Clinica nga products, ya, imo namang na observer nga nindot yun doon sa imong itaaghat nila.
1: Ang akong ika-istorya nga mag-Detribayo, jud kung ang inyong anak na ay mga balatian.
0: Hmm.
1: Kay wala mang good siya ay kanang unsay ngalan ani?
0: Side effect.
1: Oh, mga side effect anak. Kay kuan ra mang una siya kanang basta kay mao ra na ang iyang gi-kuan jud iyang maintenance.
0: Mm-hmm. Salamat ma'am.
2: Detribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: GTX 500.
4: Hi, good morning. Happy New Year.
5: Good morning. Happy New Year, sab.
4: Unsa atong kumpletong pangalan?
5: Andrea Lumapas, Repoyo sa Bulua.
4: Pila imong edad?
5: Mag 74 na ko.
4: Mm. Nay, unsa man nga mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipang gamit?
5: Ang ako gigigamit karon mao ang DTX, Detribayo og my PC.
4: Mm.
5: Kay nakawala gini sa akong bation.
4: Mm-hmm.
5: Ang akong gakraman og binhod murag nag arang-arang yun mo na nag-continue, nagpadayon yun ko sa akong paggamit karon ron. Busa, murag nakaangay, nagpadayon yun ko sa akong pagpalit. O akong kauban, nangimbitar ko kay siya may nidool. Murag nag-uban ni karon.
4: Muna sa may mong kaaghat sa itong mga kaigsunan?
5: O, ikaw mo mga kaigsunan ko diha nga makadungog karon. Awat ako ninyo kay basin raw, dili man ta magingon nga maayo din ta, pero itesting, itry lang ninyo.
4: Daghang salamat, Nay.
5: O, salamat, sad.
2: GTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Beetroot, beetroot, junior. Kalita kasi po yung kukuro na kukuro sa kabalan. 62. Mighty C. O kaming Detribayo.
4: Power trio.
6: O power trio. Natural, ang isa kita tiguan. One hit. Balang two hold. O one hold. Ngayon, para po na medyo banta sa itong immunity. Mighty C. Kay medyo atong dati pinakasakong vitamin sa pangumat. Ay medyo alibyo-alibyo gamay. Pero ito, basi nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
4: So padayon na ka magamitan eh?
6: Padayon, nato sa. So pag ako po sa kulti on, mindas buwi pa ita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree yung morga na liatanan kung panglawas maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o Detribayo. Muna po ni Mungin Pirmo.
4: Salamat kita nga.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: 라디오
1: 강병원의 라디오
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calripo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras atud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibo ang inyong mga orasan, alas 6, 2.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: Ug karon sa unuhan sa mga balita. Sa balitang lokal, DND nagbahad sa mga buot mubabang sa imbestigasyon sa 69 ka mga undocumented Chinese national nga nagtrabaho sa steel plant sa PVDEC. Walay natala nga livestock death tungod sa kainit sa panahon sigon sa PVO. Vendors sa Kugon nagpanayag og kabalaka, posible nga mapahawa tungod sa abusadong vendors nga magpatunga sa dalan. Inflation rate sa Misamis Oriental ni doble ang pagsaka sugod sa bulan sa Abril sigon sa PSA. Wanted sa kasong kawat sa Taguluan, arestado. Sa balitang regional, 47 degrees Celsius pinakataas nga heat index nga na-record sa Iloilo. Lalaki na ospital human gipusil sa wala mailang suspect sa Pamplona, Negros Oriental. Pamahayag ni Jingoy Estrada nga itago ang CCTV ni Katap sa social media. NDI nakadawat og sulat gikan kang GSIS President Wick Villoso nga nangayog tabang aron mapalig-on ang seguridad sa GSIS premises. Sa balitang international, 1,700 kapasahero og tripulante sa cruise ship natanggong tungod sa norovirus outbreak. Sa balitang sports, Alex Yala musalmot sa Astroborg Grand Prix isip qualifier. Sa balitang showbiz, Bella Padilla gidistansya ang kagalingon sa political affiliation sa iyang uyuan nga si Senator Robin Padilla. Sa balitang kakaiba, lalaking gituwang adunay anting-anting giingong wala na tablan og bala diyang gipusil-pusil. Mga ka K5 adlaw karong Domingo Mayo 17 tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan di Oro pinaagi sa dial sa iyong mga radio sa 89.3 FM. Mabati usab all over the world pinaagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM CDO Digital 89.3. Ako ang inyong makauban K5K Buscarno. O karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang lokal.
3: Gisiguro ni Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro Jr. nga makasuhan sa ahensya ang bisan kinsa nga musulay ug babag sa imbestigasyon sa 69 ka undocumented Chinese national ug usa ka Pilipino nga illegal nga nagtrabaho sa PVDEC Industrial Estate. Kinuman na diskubrehan nga saktong dokumento nga mapakita sa mga langyaw ug nasuta usab nga giingong nakalapas sa mga labor safety practices. Una nang gisuta ni Chudoro og Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Retired General Benjamin Acorda Jr. ang maong pasilidad atong paminaw si DND Secretary Chudoro.
0: Binabalaan namin kung sino man ang magtatangkang makialam sa kaso na to, kakasuhan namin ang obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay PVDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate. And then, finally, i-inventaryohin namin lahat ng locator dito kung legitimo o hindi. Ang PVDEC ay semi-autonomous na GOCC. Pero sa ngayon, ito, prima facie evidence na nakailangan tignan natin ng mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building. Kasi ito...
3: Gipahibalo sa Provincial Veterinary Office nga walay namatay nga livestock tungod sa kainit sa panahon. Matod ni Benjamin Resma, Provincial Veterinarian Officer, ang ubang namatay nga hayop dili tungod sa init kundi sa sakit. Atong paminawon si Resma.
1: Sa pagkakaroon, Dog, wala ba'y natala sa inyong buhatan nga namatay sa kainit sa panahon ng mga mananap?
4: So far, no, wala giingon nga naay kanang daghan, no, daghan nga namatay kundi naman siguro na matay pero sa lain nga mga sakit o naay mga kwan pero dili gyud sa kainit kayo K5G Sony kaya atong mga maguma kanang aware na sila sa kanyang sitwasyon karon, so meaning ila na pod giandaman o ila na pong gipreparahan ang sitwasyon K5G Sony.
3: Mga vendors sa Kugon nagpadayag og kabalaka nga posibleng mapahawa tungod sa abusadong vendors nga magpatunga sa dalan. Sa detalye, K5 Rekim Sulita, AK5 Mo.
5: Basin og mga damay, kini ang reaksyon sa mga vendors nga nagtinarong og pabaligya diha sa Kugon Public Market kinihuman nga daghan ang mga gapatunga nga mga ambulant vendors nga wala malakip sa night market. Matod pa sa pipila nga basin unya og papahawaon sila tungod kay dunay mga vendors nga mga gahig ulo nga magpatunga sa karsada.
6: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
7: Nagpadayag og kabalaka ang pipila ka mga vendors sa palibot sa Kugon Public Market diha sa Dalag Usminya tungod sa posibilidad nga mapahawa sila sa ilang pwesto. Sumala pa sa mga vendors nga nahadlok sila nga basin tanan silang mga namaligya mapahawa tungod sa ginabuhat sa pipila ka abusadong vendors nga magpatunga sa dalan. Matod pa sa ubang vendors, sila mismo nagasunod sa saktong pwesto og naglikay nga makabalda sa dalan apan tungod sa uban nga mga vendors nga sobra na kaayo magpatunga sa karsada, makamugna kini og kasamok sa trapiko og sa mga mamalitay tungod niini, naghangyo ang mga vendors sa lokal nga gobyerno nga unta ang mga abusadong vendors lamang ang disiplinahon o dili apilon ang mga nagasunod sa balaod. Kay ang ilang pagpamaligya, maura ang ilahang pagpanginabuhi aron nga masuportahan ang ilang pamilya.
5: Ako si K5 Ricky Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: Sir? Inflation rate sa Misamis Oriental ni doble ang ni atong bulan sa Abril. Sa detalye K5 Gisto ni Pagulong ay K5 mo.
8: Philippine Statistic Authority na mahayag nga ni doble ang pagsaka sa inflation rate sa Misamis Oriental.
9: Misaka pag-ayo ang inflation rate sa Misamis Oriental niya itong Abril 2026. Sumala sa datos sa Philippine Statistic Authority, Region 10. Gikan sa 3.3% niya itong Marso, nisaka kiningad ito na sa 6.9% sa Abril. Matod sa PSA, dakong hinungdan sa pagsaka mao ang mahal nga presyo sa produktong petrolyo na nakaapekto sa PT o gasto sa transportasyon. Misaka usab ang presyo sa pagkaon, ilimnong walay alkohol o guban pang batakang palaliton. Nisaka usab ang gasto sa balay, tubig, kuryente, gas o guban pang fuel products. Padayon karon nga ginamonitor sa mga otoridad ang presyo sa merkado aron nga mapugnan ang dugang epekto niini sa mga konsumidor.
8: Kini si K5 Gestor ni Pagulong para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Wanted sa kasong kawat sa Taguluan, arestado sa detalye K5 Jonathan Sabanal, K5 mo.
10: Bilangguan sa pinangitas balaod nga gilas pangalan si alias John Juan Masilbi ang iyang warrant of arrest sa Sunto Poblasyon Taguluan Misamis Oriental. Amalang po yung operasyon gipahigayon niya itong Mayo 14-2026 alas 9 sa buntag. Gilusad ang mga dinakpanay pinagi sinayosang persas Taguluan Municipal Police Station sa pamanuan ni Police Major Enrique Francisco Dungog Pumanusab ang First Provincial Mobile Force Company sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Cecilio Orculio o 1,000 First Company, RMFB-10, ubos si Police Captain Julian Rico Apal, nadakpan ang suspitsado tungod sa krimen nga theft o kawat. Girekomenda sa korte ang piyansa ng kantidad o 12,000 pesos para sa temporaryong kagawasan sa maong individual. Sa pagkaroon, ang dinakpan ananas buhatan sa kapulisan sa Taguluan alas sa saktong disposisyon samtang nagpaabot sa sunod nga kamanduan gikan sa korte nga nagpagula sa ihang waran. Gipahayag sa kapulisan ang maong kalampusan nagpakita silang walay puas nga dedikasyon o tinguhang manubag ang mga naglapas balaod. Nagpabilin silang determinado sa pagsumpo sa kriminalidad aron mapatunhay ang kalinaw ug kasiguruan sa tibok komunidad.
11: Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko galingawan sa Rakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, sigurado makapabo sa bad cholesterol o blood sugar level.
12: Balitang Regional. Balitang Regional.
3: Sa K5 News FM Iloilo, 47 degrees Celsius pinakataas nga heat index nga na-record sa Iloilo. Sa detalye K5 Karen Badilla, K5 mo.
13: Naitala ang pinakamataas na heat index sa lungsod ng Iloilo na umabot sa 47 degrees Celsius base sa monitoring ng Iloilo City Operations Center. Ayon kay Patricia Ann Constantinopla, nangyari ito noong nakaraang Mayo 7. Kung ikukumparar ang datos noong nakaraang 2025 at ngayong 2026, nakita na may pagtaas sa peak ng heat index mula Marso hanggang Mayo. Sa kasalukuyang, umaabot sa average na 44 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius ang heat index sa lungsod ngayong buwan ng Mayo. Inaasahan namang bababa ang heat index pagdating ng kalagitnaan ng Hunyo.
14: Nag-uulat para sa K5 Network News, ito si K5 Karen Botilla para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
3: Sa K5 Dumaguete, lalaki na ospital human gipusil sa wala mailang responsable sa Pamplona, Negros Oriental. Sa detalye K5 Rufa de Vero ay K5 mo.
15: Kasalukuyan pang nagpapagaling ang isang lalaki matapos siyang barilin ng hindi pa nakilalang sospek. Sityo Tulubuan, Barangay San Isidro, Pamplona, Negros Oriental, bada alas 5:40 ng umaga ng Merkules, Mayo 13. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, Pauwi na ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo sa isang madilim na bahagi ng sitio Tulubuan na bigla siyang barilin ng isang hindi kilalang tao sa hindi malamang dahilan. Dinala ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital dahil sa tama ng bala sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan habang mabilis na tumakas ang sospek sakay ng kanyang motorsiklo patungo sa hindi malamang direksyon. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang kapulisan upang matukoy ang sospek. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita sa Bis Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Oras alas 6:14 hatod kanato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites and viruses.
12: Balitang National.
16: Balitang National.
3: Nagkadayang espekulasyon sa social media human mikata pang usa ka video clip diin madungog si Senator Jinggoy Estrada nga nag-ingon ug itago ang CCTV taliwala sa tensyon sulod sa Senado sa Pilipinas ni atong Mayo 13 tungod sa nikatap nga video daghang netizens ang nangutana sa konteksto sa maong pamahayag atong paminawon si Estrada.
17: Itago niyo yung CCTV.
18: Exactly. Sino na sino?
19: Kami po.
18: Sa Asha Kamalis.
19: Sa Kamalis po.
18: Ang NCR po yung PNP sa loob.
19: Pinapasok po kong kasi based on the reports at saka nakita.
3: Nagpagawas ang National Bureau of Investigation og kopya sa sulat ni Rick Veloso nga nangayog tabang sa ahensya aron mapaligon ang seguridad sa ilang lugar lunot sa mga panghitabo sa Senado sa Pilipinas. Sa maong salat konsulat, gipahayag ni Veloso nga ang presensya sa NBI makatabang sa pagsiguro sa kaluwasan sa GSIS premises og makapugong sa posibleng dili maayong insidente. Nadawat sa NBI ang maong sulat pasado alas 5 sa hapon ni adto nga Mayo 13 adlaw Miyerkules. Kini nga balita hatod kanato sa DTX Coffee Mix nakakapikanan nakadetox ka pa.
12: Balita International.
16: International.
3: Kapin 1,700 kapasahero tripulante sa cruise ship sa Bordeaux, France ang natanggong tungod sa gingong norovirus outbreak. Kapin 50 ang nagsakit og usa ka 90 anyos nga pasahero ang namatay. Giimbestigahan na sa mga health authorities sa France ang insidente nga nagsugod Mayo 9. Nagpabilin ang kabalaka sa kaluwasan sa mga pasahero human usab sa lain outbreak sa lain cruise ship sa Cape Verde. Kini nga balita tud kanato sa Day of Fresh Roll-On para sa hamis puti o gumot nga kilikili.
12: Balitang Sports.
3: Gila uman nga musalmot ang tennis star nga si Alex Yala isip qualifier sa Strasbourg Grand Prix sugod Lunes, Mayo 18. Matod sa opisyal nga website sa WTA, lakip sa mga kauban sa draw, mao sina Elsa Jokimod sa France, Barbora Krejcikova sa Czech Republic, og Magda Linette sa Poland. Kanyang duman nga si Yala bagoy lamang napili sa round of 32 sa Italian Open human siyang gibuntog ni world number 2 Elena Rybakina ni adtong adlaw Domingo. Kini nga balita tud kanato sa Extend Food Supplement. Usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina og aron dili daling magluya si Manoy.
12: Balitang Entertainment.
16: Balitang Entertainment.
3: Gidistansya sa aktres nga si Bella Padilla ang iyang kawalingon sa political affiliations sa iyang uyaan kon uyuan nga si Senator Robin Padilla. Sa usa ka post sa social media giklaro ni Bella nga dili na kayo sila gakita sa senador ug giingon nga lain-lain ang ilang mga ideolohiya sa politika. Kini nga balita tud kanato sa VitaC di alkaline vitamin C.
12: Balita extra special.
20: Balita extra special.
3: Kritikal ang kahimtang sa usa ka lalaki padayon pang nagpaalim sa tambalalan human giingong gipusil sa sitio Tinubuhan, Barangay Santo Niño, Tanhay, Negros Oriental. Sa inisyal ng impormasyon na siren na ang biktima na ibusa nagambala sa nagkalilaing parte sa iyong lawas, ang ubang bala milahos pag-ayo, hinungdan nga gilayon siyang gidala sa hospital. Mikaelop usab ang chismis kung istorya na ang lalaki giingong adunay anting-anting apan wala pa kini mapamatud-an sa mga otoridad. Wala pag-ibutang sa kapulisan ang identidad sa biktima samtang nagpadayon pa ang investigasyon. Aron matino ang motibo mailan ang sospek sa maong pagpamusil. Ato sa shoutout ang managlantaw ka sa itong Facebook Live kang emote icons matod pa niya. Blessful Sunday K5 Uncle, shoutout watching here in Ozame City, Dan Riaco. Diba? May the peace of the Lord be with us and praise be to God. Na emote pa Uncle Ani. K5 Richard Gallardo. Good morning K5 King. Charot lang. K5 watching from Carmen Zone to see. Shoutout ko ni Kuya Joseph Suban, ni Mary Ann Yap, o ni Rosemary Gallardo o Agaw. Fox Gallardo Jr. o ni Agaw Foylan Gallardo o mga staff sa K5 News from Philippines o sa Hingoog, Energy Hingoog o sa mga FB friends. God bless you all. Kang Christian Wyatt Gulay na naglantaw sab sa itong Facebook Live na ito. Igipag-list si K5 Jonathan na ito sa itong lantahon karon. Kaya napamantay pipila ka minuto sa itong mga K5 niya nga nasa teksa-teksa kapanimalay. Good morning kaninyong tanan kang Nanay Feli Piligrino sa flower shop sa Carmen ubos sa police station. Good morning kanimo niya Nanay Feli Piligrino. Lakip na usab ang Iteria at Pusta Vulcanizing Shop ang Bri Auto Clink ang ato mga security guard niya nga kanunay ga ilabay na itong security guard sa mga establishmento nga kanunay gapaminaw sa K5 News FM ang ato mga motorola drivers kana itong malabian niya nga rela no nga galano-glano gayon ang K5 News FM. Dagan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa K5 News FM at mga vendors sa Carmen Market, sa Public Market, sa Kugon Market. Lakip na usab sa Kugon, sa Puerto o sa westbound na sa Bulwa Public Market. Good morning kaninyong tanan o sa dili na to mag-greet ya ano, good morning na lang dia sa inyo. Lakip na usab ang ato mga tig paminaw sa Hingog City sa Energy FM dia. Good morning, shout out ko pinakapalangga na kong asawa si Jacqueline Gabor sa Butuan City o diba gikan kang Erwin kay Batang Balikon. Shout out si K5 Erwin sa pinakapalangga kayo niyang asawa nga si Jacqueline Gabor nga naakaroon sa Butuan City. Sa mga taga Butuan niya, good morning o amping kaduna yung inyong nabati kanitubok ang detalye sa DTX 500 Morning Newscast Subli Adlaw Karunga Domingo Mayo 17 to 2026. Ako ang inyong tigbalita K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM.
17: K5

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Petri Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Petri Bio, Bitex. Taas ang dugo dita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wagi absent.
3: Inahan na nga magamit, Dani, kaya aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniyad tuwa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kung ana, ligo na.
1: Kaya kaniyad tuwa, sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo. Akong samad. Murag, naminos na sa siya. Ang yan
1: ko ang samad. So, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Monks Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend

0: Power Protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
6: I Care Gold. Alaga sa mata.
4: I Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
8: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
11: 66th Palarumpa Bansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Clinica D3 Bio Time, alas 6:31.
9: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
12: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: Ora sa Tibok, Pilipinas, alas 6.32. Ora sa Tonkirata, sa may kamabotan, Power Trio, Gama, ni Dr. Amel Oy, DTX 500, D3 Bio, Ogang Mighty C, D Alkaline Vitamin C, Luzon, Visayas, Mineral. Welcome kamo sa laing hugda sa tagapagpanag-uwan, programang di kaintapan sa karagaran, programang di paabot ang Furo de los Pueblos. Uman-uman ta mga ginikanan, gikan sa lasay strength ang taglas kabuntagon. Tapos ang tasabla yung pag-abot na sa las 8 ang taglas kabuntagon. Hindi sa tagapagpanag-uman. Basing nalimot mo, unsang adlaw karon adlawang Domingo. Pitsa 17 bulan sa Mayo Tuig 2026. Mga katawang nagsunod-sunod sa tagapagpanag-uman sa tagatulumaraon, welcome ka mo. Amo ka maghaton sa pag-like, share, pag-follow sa itong Facebook page. Ang K5 News FM Studio Digital 89.3. Kalihog sa kuno kung share may pag-comment kung asya kang nagpabiraw. Sa mga kaigsoon ng taga na akaroon sila tag sa mga Pinoy aran. Welcome sa programang
12: Foro de los Pueblos.
14: Sa dili pata magpanayon sa unahan sa paglilambusay sa mga isyo sa tagatas pagtagando. Sa itong pagpanag-uman. Sama kanunay siya itong naandaan sa pagpasalamat sa labaw makagagahom. Ginoo, salamat sa way puas pagtabangan ni kanamo. Salamat Ginoo sa matag-adlaw imo kaming gigiyahan, imo kaming gibantayan. Salamat Ginoo nga gikan sa kagabion, sa among pagkatulog pagmatas kabuntagon, dala pa ang kusog kabaskog sa panglawas. Ginoo, salamat sa way puas pagtabangan ni kanamo, labi na sa paghatag sa matag-adlaw sa pagkaon. Nasayod kami Ginoo nga lisod ang sitwasyon, lisod ang panahon. Apan salamat Ginoo tungod kay ang grasya nga imong gihatag nga ni kanamo, imong giapod-apod makakaon ang imong tagsa-tag sa kamembros pamilya. Ginoo, daghan mga tawo naglisod kayo. Ilabi na kung isgutan ang pagkaon. Mo natabangi sila matag adlaw Ginoo nga makalingkawas nining kalisod. Daghan ang among giatubang nga mga problema sa kinabuhi Ginoo. Monang alalay kami sa matag karon og unya. Ingon man ang among kasing-kasing og panghuna-huna nga dili kami mga depress, dili kami ma-anxiety tungod sa mga nagkadaiyang problema. Tabangi kami Ginoo nga moabantis kinabuhi, kauban ang among minahal sa kinabuhi. Ginoo, ang among mga pagpanginabuhi dinis kalibutan nasayod kami nga dili permanente. Monang tabangi kami Ginoo nga mahupay ang among kabalaka og mapuhon kung unsay dangatan. Monang ikaw ang among kanunay nga ginasangpit Ginoo, mao nang tabangi sab kami sa matag karon og unya. Ilayo sa bisag unsang disgrasya nga utang paghitabo, ingon man kato mga katawhang naglatas sa kadalanan. Sa among pagpanginabuhi Ginoo, alalay kami nga maiwas usab kami sa mga taong daotan nga posibleng muhimog daotan nganhi kanamo. Giyahi ang amuang mga lideres sa nasod, ilabi na sa Pilipinas kay nasobraan na kagubot tungod sa lang mga personal nga mga interest. Kay tungod kung dili kini mahupay kaming tanan magsobra na kalisod. Ginoo, sa matag pamilya nga grabeng problema, halos dili magkasinabtanay, gubot matag adlaw, sige lag away. Tagai unta sila Ginoo og kalinaw sa ilang pagpanginabuhi, pagpamuyo. Kato mga taong sobras bisyo nga halos di na magpatuo sa mga kabanay nila. Ginoo, alalay in taon sila nga magbag-o. Tungod kay nasayod siya nga diha ra gitaman, nasayod siya nga way kalambuan sa kinabuhi kung magpadayon gid gihapon siya sa mga bisyo. Alalay kami pasaylo ay kamo sa mga anong nahimong kasalanan. Amo ibalik pagpasalamat ni kanimo sa pangalan ni Hesus amo mangluluwas. Amen.
12: Foro

0: Ana sais 37 atau oras magagidikan anda. Oras na aton kanato sa maing kababotan sa Mighty CD Alkaline Vitamin C. Ikaw ba ang kadunay magatagamtam sa mga paghilan at sipon o mo? Nagasinyalis ka na ka loya kayong imong resistensya tungod kay Luya Sab, ang imong immune system. Mag-Mighty C o sa ka-Alkaline Vitamin C nga mapapatunan nga tuman kay ka-epektibo sa pagpamaskog sa imong immune system. O pagpabalik sa resistensya, batok nining flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Bacteria man o virus, infection, kaya kayong labanan kung naka-Mighty C ka. Mighty C is your best body to fight infection. Sa ato mga kaigsoonan, 80 ka barangay sa syudad sa Cagayan de Oro, welcome!
1: Foro de los Pueblos.
0: Unang ikaduhang distrito sa lalawigang sa Misamis Oriental. May pagpaminaw diha ninyong tara. Pahibaw ako ro tagkin sa kamong naminaw be. Pinaagi sa inyong pag-text diha. Kung naakamoy mga load sa inyong tagsatag sa kamaga cellphone. Morning numero nga pwede ninyong tiksan. Ang 0916-395-9196. Ako balikon 0916-395-9196. Makita niyo na sa ito Facebook Live ha. 0916-395-9196. Sa katong doon ay mga wifi niya, doon ay mga internet connection. Ang atong live streaming ha, i-type sub sa imong Facebook nimo, i-comment niya. I-search ni mo niya ang K5 News FM dash CDO Digital 89.3. Dita maglagay mga eksyon sa itong pagpanaguman. Gusto pa ng lagmitanan pag nilambo siya isa mga balita. Kaya ang iyong masayran din sa itong pagpanaguman.
1: Foro de los Pueblos.
0: Balikon ko mga ginikanan, Mayo 17 karon, tuig 2026. Paspas keng adlaw, paspas keng pag-aginod sa panahon. Ikaw niya, sige ragya po kag bisyo.
1: Foro ha? De los Pueblos.
0: Paspas keng aginod sa panahon. Domingo, ugma, Lunes. Paspas keng kay panahon. Mayo, Hunyo, paspas keng panahon ba? Imong kinabuhi niya, balik-balik ragya po. Why kalambuan? Tungod kay wa man ka maghuna-una sa kalambuan. Ang imong gihuna-una, nga makakwarta lang ka karon, makapalit lang kag bugas, makakaon lang mo, pahits na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Murason rabadayong ka nga, mora po siguro ning gihatag nga, kining ni ang kinabuhi sa ako o sa Ginoo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kol, baguha na imong mind settings niyo mo, kay basig, di na namao. Nga no, bitaw ng dato na mga dato. Kay nga naman, na may saktong planos kinabuhi. Dili kay parehas niya sa imo nga muingon ra ka nga okay ra ko. Makakaon lang ko. Paits na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mabuhi ko lang ang akong pamilya. Paits na.
1: Foro de los
0: Pueblos. Ayaw, baguha na. Maingon, masalamat raman mo diha. Kay dagko man inyong kinitaan ang amo ego ramas palit bugas.
1: Foro de los Pueblos.
0: O bitaw na yung mind sitting kasagaras uban. Wa magbuko itarbaho. Di ba? Mora man na. Adi, magdiharap pong kataman.
1: Foro de los Pueblos.
0: Baguhay mong mind settings ni mo. Pag negosyo, wa man tayo puhunan, Col.
1: Foro de los Pueblos.
0: Baguhay lagi mong mind settings lagi ni mo. Di ba? Ikaw na, Col, dato na ko. Wa pa!
1: Foro de los Pueblos.
0: Wa pa, pero gaaginod ba? Gaaginod sa kalambuan. Ayaw pag una-una nga, diara ka taman. Una-una ang mo asinso ka sa kinabuhi.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si pag asinso, sige na magsuyok. Si pag asinso, sige na magpangbabay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si pag asinso, palahubog man. Si pag asinso, sugarol man.
1: Foro de los Pueblos.
0: Diba? Si pag asinso, sige na magpalit parcel.
1: Foro de los Pueblos.
0: Diba? Wagyod. Muna gitawag na to. Kita tanan, di gita mo asinso. Di ba? Di ta mo asinso, kaya nga naman, ang atong panghuna-huna, wala sa kanang kalambuan. Ang atong panghuna-huna, siguro taman rata din hi.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sige, kasama na ko nga kamos, nga naminaw karon. Sige be, pahibaw ako ng tagkinsa ka mong naminaw kay tagatas pagtagat. I-comment niya kung kinsa kang naminaw. Asa napita ka nakadungog sa tagapagsibya. Sinta ka barangay din yung syudas Cagayan de Oro, may pagpaminaw niya, taga-barangay Lapasan. May pagpaminaw sa mga sakon, Mr. Rudy Django Mediara. Diya mismo sa barangay Lapasan, salamat niya ninyo ha.
1: Foro de los Pueblos.
0: Happy fiesta ko no sa barangay Bugo. Oy, fiesta des barangay Bugo ni ay. Happy fiesta des barangay Bugo ha. Narama ko na yung bayot, manablahay niya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sama ng bayota na, oy! Bayot!
1: Foro de los Pueblos.
0: Manablahay kang bayota ka ha. Standby niya bayot, kay manablahay ka na ya. Good morning sab niya, akang Uncle Danilo Dulay. Ah, good morning, call. Ayaw ba ya? Sigig yaw-yaw. Mura naman ka og akong mama. Kayo pa sa buntag. Sigig pangasaba.
1: Foro de los Pueblos.
0: Adi man ipagpangasaba ning ato. Reminders naman eh. Reminder tas mga tao. Ibisag kita tanan, kinahanglan taog pahinomdom, di ba? Hala, good morning sab ni mo de. Richard Galliardo. Kang di ni mag-ilido makiling. May buntag ni mo di ni mag-ilido makiling. Gikan ko na siya diya mismo sa Big City o sabi. Alaka, sige, kaysa pa may nagpaminaw din sa taga-programa ang Amposta Family. Happy Sunday diya ninyo ha, kato mga taong wa na diya makasimba. Shhh! Dalikyat sa ako no simbahan, be, kabasing nasubraan ka sa kanibil-dibil.
1: Foro de los Pueblos.
0: Katong wa na'y simba-simba, pila na kakatuig wa ka-simba, pataas ka mo!
1: Foro de los Pueblos.
0: Wa na'y kay simbahay ha. Murason ra ba na yung uban nga? Ito tagsimbahan, mura mang gihapon. Mag-ampo na lang ko sa akong kaugalingong ampo na sa balay. Awa, may problema na. Bisag asang simbahan na ka. Ato dito, imo man ang reliyon. Kung sa magaling imong reliyon, atong simbahan. Diba? Paragiyahan po ka ni Papa Jesus.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 6:44 sa tagapagpanaguman. Dini na taas pagtunol sa mga bulyan na mga balita inyong ngayon masairan. Magbilambo sa itagikan sa alas 6:30 ang teknes kabuntagon. Tag-amot sa alas 8 ang teknes kabuntagon tapos ang ako lang ang inyong makauman ng taong dili guwapo o panattractive kayo. K5 Rekem Pamisa Sulit. Dini na taas pagtunol sa mga bulyan na sa mga balita inyong ngayon masairan. Yahatod ka na to sa maing kabubot-on, DTX 500 D3 Bio o Mighty CD Alkaline Vitamin C. Sa mga paglambo, sa mga balita, inyong angayang masairan. Dinitas pagtunol sa bolya na mga balita, balita lokal. Presyo sa produktong petrolyo sa sunod simana. Posible na sa musaka. Then gikamot yag katol-katol na sa ulo ang ato mga kaigsoonan ani. Musaka na sa mga igsoon. 2 pesos unya 17 man siguro tong kuan. Ah grabe nang yun ba? Mo nang gitawag na to maapektuhan gid ta mga igsoon. Tungod sa grabe kagubot nga kahitabo sa ato Pilipinas mga senador. Wa na magka sinabtanay. Kay nga naman, wala ginang gitawag na to personal nga katuyuan, personal interest. Oh, masaka na ang produkto petrolyo. Kay nga naman, wala ginang gitawag na to nga dunay mga personal katuyuan ang mga senador, maapektuhan gyud ta. Maapektuhan gyud ta mga igsoon, dili lang kay kini pa. Kung mas mulala pa ni dili ni ma mapugnan sa to presidente kining inani ang atong justice system wa na ginhinoy na pulos na hinoon. Di ba? Naapay pulos pero gikuhaan og pulos. Oh. Presyo pa na sa produktong petrolyo mo sa kasunod simana mga igsoon. Katol-katol lang atong head ani bisag walay kuto. Kung magpadayon pa ni musaka naunsaon na lang. Di ba? Saka ang presyo, ang atong brief animo, os-os na hinoon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Maapektuhan tatanan ang atong pagpanarbaho. Ha? Daghan kayo maapektuhan mga igsoon. Pagpanarbaho ta, presyos palalitunon. Tanan, limitado gyud ang aksis sa gobyerno, mga proyekto sa gobyerno. Dako kang apekto. Mo na gitawag na to nga unta mahatagan kinig sulbad solusyon sa ato aga presidente sa Pilipinas. Samtang dogang pagbagayskutanan mga balita. Mag-live in partner nga poros mga manuyupay, poros mga adik. O niya kay adik man, sila po doha kawatan. Ah, sila po doha kawatan, nagkasinabot gud sila, lovers gud sila. Mo na gitawag na to, till death do us part. Kaya bimsag dito sa prisuhan, mag-uban gid gihapon sila. Kinihuman nga nadakpan mga exons, gipahiga yung drug by bust operation. Ya mismo sa barangay 17. Ha? Ang ikining duha ka mga mag-live-in partner, napitok-pitok lang yung mata. Wa na giday, nahimo nga kanang naabang kaayuhan. Imbes nga maningkamot sa kinabuhi, ay, di, actually, daghan man kay, ikaw di na magigay silingan, di ba? Tanawa gali na imong silingan diha. Bisag unsaos pagpaningkamot sa kinabuhi, tuwad-tuwad, di gid magkaasinso kay, wa man! Suyupan man. Di ba? Suyupan man. Bisag usag tuwad-tuwad, pobre gid gapon. Na may daghang pobre nga kanang malipayon, kanang dili gubot ang panginabuhi ba? Pero bantay gali na sige suyupa. No! Hiwi na kay dago ayo. O mana, mo na mahitabo. O kini sila, aga pangawat na lang. Nagpangawat kay bisag unsa og tuwad-tuwad na paningkamot nito kay di man gid makasarang.

inaw tanya nga naglambigage illegal nga droga. Ako daghan kay ko mga kailaga gasipa-sipa naglata hapit. Napoy uban nga okay pa mang pangisip pero alboroto permente. Alboroto permente ba kay istorya hala nimo gamay masoko na. Okay di lagi magpaistorya. Di ba ingon ana nang epektos droga. Pero paundang nga asa na mo undang. Ila pod nang kinabuhi diha. Samtang dogang isgotanan mga balita. Publiko naglaom sa gobyerno nga unta. Paspasan ang pagbuhat sa housing program nga makabenepisyo ang publiko. Bitaw ba? Sa kadaghan kayo sa mga tao karong gipang demolish mga igsoon. Sa ara na lang nga, oh, atog tsod. Diba, atog tsod? Atog tsod, palista mo, i-assist sa gobyerno. Salamat kay gi-assista sa gobyerno. Ang pangutana kay sa inyong pag-assist, sa inyong pag kining gitawag lista-lista niya, naka-benepisyo na ba? Naana ba tayo gitawag nga naka-receive? Kuingon nga naana naman, gapataka raman ng K5, naana naman. Naana, ito pang niagi mga katuigan. How about ang bag-o ron? Asa naman? Naabatay na kadawat ng bag-upan na nabay giturnover nga housing program para sa publiko nga mga nabiktima aning demolisyon nga arandaghan na kaikarugi pang demolish na apay na nga sunugan? Oh, naasa naman? Diba? Ang tao manggog karon mga igsoon, mga bright na wanay mga bugok ron tungod sa social media. Makahuna-huna nga ang tao, wa man ta naingon nga gipang kawat ninyo. Gipang sulod ninyo sa inyong bulsa. Pero apangutan na asa na ang kwarta. Daghan ta og mga gitawag na to nga mga groundbreakings pero why turnover? Di ba? Daghan ka itang mga saad sa publiko nga naatay ipahigayon, mao ka na. Para sa publiko nga kaayuhan, which is maayo kaayo nga mga pulong. Pero asa naman ang gitawag tag housing program? Gikas nasyonal, paingos obos. Asa ka hao? Daghan kayo ang mga gipang demolish. Daghan kayo nang sunugan. Nakabalik na lang og pangitag kwarta sa ilahang. Nakatukod na lang silang ilahang kaugalingon. Una gitawag bitaw na to, usahay. Katauan ta gobyerno. In fairness po bitaw, gahimo man ato ang gobyerno sa kaayuhan pero tungod lagi sa masilaw gitas kwarta makapanuksok gita. Diba? Looy kaayo ang publiko. Looy kaayo ang katawhan. Ngayon taon nga paningkamot nagid lang sa kinabuhi para sa pamilya pero ang naas gobyerno di sa pag balibalihon pero paistoryahan ang mga naas gobyerno. Tapos muragit taon o dili, kabali taon o dili mantanan. Dili mantanan ka in fairness na apoy mga tarong sa mga politiko. Kana mo servisyo gyo, dili man murihisyo. But most of them, o nagitawag na to nga ilarang bulsa ang ilahang gasudlan. Diba? Dinis ato, bisang asa niya sa misor, dinis ato o asang lugar ah. Gamay ra gyud kayo mapili mga igsoon. Kung naghuna-huna ba sa kining gitawag na to og pagserbisyo sa katawhan. Daghan kay tag mga tao nga moingon nga asa na, di Carmen lang. Dito sa Carmen kada bitong bakahan. Moingon mo sir, dili man guna sila taga diha nang eskwatra man na sila. Ako na gid sila mapuy-an dito sa ila, balik mo dito. Pero og taga diha na gin mo diha na mo nga tao diha na mo nang gi napoy mo ingon diha naman ko nagbutar. Ah pero di man pud sila iro. Kung sakto na lang gitay sakto daghan gitay ka ng housing projects bitaw. Ay gwapo kayo gyud. Di gyud mamahimo mga daghan ang mga maglatagaw. Di ba? Eh, disenteng Pinoy anan para sa ato ang mga kaigsuonan. Dako kay nagtabang mga igsoon. Wagi ingon nga ipapahawa, ipademolish na.

0: ang manggaling, at least ang mga katawhan matagaan des pagtagad. Sige kay og moingon sila nga, di man may kawatan, ah sige. Di mo kawatan. Amo na panawagas publiko nga unta ang mga nagdumala sa gobyerno. Nas gobyerno mga igsoon unta tagaan ako pagtagad kining housing program. Labi na sa ato sa kining Cagayan de Oro, may sabis oriental bisang asa. Kay mo giniyango ngo sa katawhan ang disinting Pinoy anan. Samtang dogat pang isdotanan mga balita. Standby mga eksyon sa dugag pa mga isgutanan kay mamati sa taas pahinomdom. K5 Erwin Cueva sa Pikas Lawak, please standby.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News.
4: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ng D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Akong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiin, sigo ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napad ko isa ka-stab nga ditirayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nidaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng nag-i-alibig yun.
3: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
5: Sa mga mamis nga naay depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba?
3: Ang alkaline.
5: Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3 Bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga, imnon higala, i-combine D3 Bio o may tisi. Labi na yun to may mga heartaches. So, di ba? Ano ito sa mag-atag o pagdagan sa itong mga consumers? Coming from last number 068, as lang ko pila man ang may tisi. Ang may tisi sa butika, murag tag-utso ang kapatid.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 320. After 1 week, nanigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabasang ang butika.
5: Helpful ba ang D3 Bio sa may mga bukol si sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na infection. Basta may mga bukol ha, take note mga mamis. Na gani bukol nga mo tubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi kagaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipagmuta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na ito ng immune system, aron nga ma-educate ha. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na'y bukol, aga-away, aga-fight ang immune system sa bata. Ano na'y bukol? Tabangan na to, ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhaton, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na'y bukol. Helpful ba ang D3 Bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na'y recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi o D3 Bio. Very helpful kayo. Ang D3 Bio na to, muna siya'y natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata. Buntag o hapon. Mga mamis, tagaig pagdagan na, ayaw pasagdan. Ha? Anyways, dali lang na mahilis ng mga bukol-bukol, basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka ng mga bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan, kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balong, anay mga bukol na nang sa atuang kolon. Naadira mga igatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kay mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat inyong tanan. Ayaw kalimut ang ato mga klinika products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligo ng kapihan, DTX Coffee Mix. Sige na pagkalimtan. DTX Premium Coffee na as mga butika.
7: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jane?
7: Kuan sir ka ng na ko'y high blood niya, dali ra ko kayang malipong niya, dali ko ka kuan ka nang daghan kayang mga reflux ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, dito yung coffee mix, lami na kong familinaw, parita na ko ang ditribayo.
8: Kaya saan mo pag-inom ang kuan, ditribayo?
7: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw d'yo ko?
7: Oo.
8: Pila nakakabulan nga ga-inom?
7: Okay na uing, ang kape na ko, prayers na akong kape.
8: Prayers.
7: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
8: Kung sa'yo mong na-obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
7: Nga, nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong labaan, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, untag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang ko sa manig. Pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
8: So, wala mo din na tumaroon?
7: No, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy-mate.
8: Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin? No.
7: Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
3: Ditribayo! Mabibili sa mga butiga. Ditribayo! Health News! Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

0: Balik na sa taga-Pagtarang Oman sa taga-Tulumanon, inyong Tulumanon, programang Faro de los Pueblos. Faro de los Pueblos. Kaoban niyo siyempre, taong dilingwa po o pan-attractive kayo, K5 Rekim, Pamisa Solita. Atong oras ginikanan la City Uno na, atong oras gahaton ka natos main kamabot-on sa D3 Mayo, DTX 500 o gamay TC. Ang DTX 500 ang labing maayo kayong proteksyon para sa imong kidney nga nadao tungod kay taas kay kag blood sugar. Epekto na sa sakit sa diabetes. Nay, tay, paminaw ha. Ang sobra kay sa pagtaas sa imong blood sugar, makaguba na sa imong kidney. Ayon na pagpaabot pang maguba pa imong kidney, mag DTX 500 ka na. DTX 500 magpamubo sa blood sugar, epekto sa nas pangkontra sa diabetes. Para nga mamubo imong blood sugar, DTX 500 ka na. O sa ngatos ikatulo, kahigayon mo inom sa DTX 500, inubanan sa pag-exercise, saktong pagkaon, goodbye diabetes na. Mapalit na ang DTX 500 is Clinica di Alternativo, Medicina and Wellness Center sa Agora Marketplace, Kilidias, Balinga sa Jeepney Terminal. May pagpaminaw niya kang Manang Jean Sulde. Happy Sunday! Nadia sila sa mambayaan. Naminaw sa Balingasag, Misamis Oriental. Rande Santisas, good morning. Sumala sa Dios kang Hesus Kristo o sa mani, Katsinisim of the Catholic Church ang kwarta dili daotan sa iyahang kaugalingon apan sa sobra nga paghigugmas kwarta o kahakog maoy makapalayo sa tao nga tos Ginoo. Matod pang imot icons. Matod pang Uncle Danilo, tagaeg trabaho call, tigbahog si imong baboy. Ayo na pa, ako na mahinoy mahimo anino. Alakas, yung mga way trabaho niya. Sige, panarbaho mo, paningkamot mo. May pagpabinaw niya kang Violeta Olmahalas Uhagan. Good morning niya, salamat sa pagpabinaw. Naka-live ta sa Facebook ha, basigwa mo naka-kwanda, naka-live ta ha. Pwede saan mo mag-text dyan sa itong text line, na may text line na to niya. 0916-395-9196, na may nag-text dyan, Wim? Sige, magmahayon niya na din ito, mabasahin o. Sige, balikon ko, muna ito nga text line. Kung nalang mo i-load, listen po mo text mo niya, di mo magkasena na nagwa mo i-load. 0916-395-9196. Pag-text mo niya, kung naminaw mo. Kini mga solid listener na to niya, ang ito mga kaiksyonan niya sa Maykugon Public Market. Kanya Mr. Dodong Librando, at ang Ianis Pilipinas Store, o niya taga-barangay magkasandig ni. Kang Rime Paras Rodriguez, salamat sa pagpaminaw din siyong nadaga. Jim Ilopre, Kang Romer Dagoplo, Jerry Parwa, Mark Okay-Okay Shosh, o kang Nilda Albor, kang Mark Albor, kang Ramon, kang Ramon de Torillo, driver Silver Heights, grabe na, kusog kayo ng K5 niya, salamat kayo ha. Ramon de Torillo, uncle, salamat sa pagpaminaw. Ingon man kang Ruel Prangot, ang dispatcher niya sa Silver Heights, kusog kuno kayo ng K5 niya. Kang Inday Elcoser o kang Marian Lungay, salamat sa pagpaminaw. Kang Henry Dayundon, salamat Uncle Henry. O kang Rodolfo Bado Cortez, ala salamat sa pagpaminaw niya. Labi na niya sa kang Wilros Abastillas. Kusog kayo ng K5 niya, yung rila niya. Galanog-lanog na, mulakaw-lakaw ka niya. Na, madungog niyo na, K5 na, ah. Salamat. Wilros Abastillas. Ingon man sab niya sa Amposta Family, kusog ng K5 niya. Salamat ninyo ha. Mami Lance og Ants Eatery, salamat niya ninyo. Standby mga Exxon, kayo doon naman ko na'y bayot na iwin o. Na ko na'y bayot, tiga pa na manablahay ko noon yung bayota niya o. Di ako noon yung nablas barangay bugo. Na ako na'y mga dancer mga Exxon. Ha? Dance instructor ba siguro niya o sa baghani siya? Di ba ka kanang nabang choreographer o kanang niabang gitawag taong designer lang ni? Aka hangal-hangal ba sab kayo ni mo? Itong bayuta ka. Ay sige panabla niya, panapi. Ayaw na sige og saguli pag hinangal panablahan ni mo. Ako sa una apil-apil ko sa ayaw. Dili sa yun mag-practice ba ya? Di man sad sayon magtudlo kini agi man sa ko pagka trainer lugar. Adi sayon pero wa naman sa kumuagi ana pagpanabla pod. Ha? Wa na ko maagi anang pagpangawat anang kwarta. Ha? Nakapablatter naman ko no may ni ipapriso ni ginanan ini. Ipapriso tanyo taga Bugo. O mga ginikanan ani mga bata ipapriso ni. Kung dili niya bayran na yang damyos niya. Ipapriso na. E mag-anad man na. Dili man kuno ni siya taga Bugo pero taga Puerto man kuno ni. Kawatan man imong bayota ka kung tinuod man galing. Detan aon tabi kay na i-report ni K5 Jonathan sa banal kay kawatan kuno nga bayot. Gireklamo karon diha sa atong kapulisan. Mga ginikanan nag-alboroto na. K5 Jonathan is pre-kitik sa banal sa kampiyong mga detalye. AK5 mo! K5 News FM
1: Live Report. Ipabrikim, nag-aso-aso karon ang mag-ilong sa ginikanan. Huwa pa yun makabungon, Ipabrikim.
0: Aha.
1: Kalabot na sa gapong palpak nga
0: palpak,
1: ining Buguhanon Festival.
0: Oh.
1: Ang sunpa, kaning barangay Bugo, ipagayin kagahapong ang Kabuguhanon Festival. Di mismo sa may barangay Bugo, gilangkuban, kinis walo ka mga participante, walo kasuna.
0: Uh-huh.
1: Doon na yun sa kasuna nga sunpa, ikabutyag nga nag-alboruto karong mga ginikanan sa social media. Kaya man, ilan namin gireklamo. Ipaabot na kining reklamo nga tutubuhatan sa pagpapulisan sa police station experto. Gumikan, kay kining ginganlan matun pa o ga-alit sa
0: Osigalan.
1: Dodge K5 ba, Rekim?
0: Osigalan?
1: Parang
0: Dodge?
1: Alex Dodge. O Dodge.
0: Oy Dodge, kawatan ka Dodge. Puro, Dodge. Grabe, o naman yung reklamo sa Facebook ko? Muna na yung Facebook na yung nagreklamo niya?
1: Oh, K5 Rekim. Ay, nakabutang doon kay K5 Rekim.
0: Kawatan na ka.
1: Nga, na, so nice yun on ta, kaso gisabutahis koregaper.
0: Agay.
1: Walay costume ang festival queen.
0: Agay.
1: May gali na inaluoy, South as ko nagpahulam, iyang gaon mami jo, koregaper from zone 1.
0: Uh-huh.
1: Salamat kayo, Kuya Solar, thank you. Moni ko nang nakapost sa social media.
0: Oh.
1: Si Ma'am Alice. Si Ma'am Alice.
0: Oh.
1: Lae nakapost ko kay K5 Rekim, kaning si Ma'am Keith Tardual de la Cruz.
0: Oh.
1: Patot pa tre. Baga kay dagway nga.
0: Okay, tabaga gyud.
1: Ipahilak nimo akong anak. Grabe sobra 30 mil.
0: Kuy.
1: Imong nalimas.
0: Hala. Grabe 30 oh. mil gid ini.
1: Napay nakabutan diri kay Fiber Arkem nga. Why ayo choreographer? Tason pay bugo. Wala tungahi among mga dancer na imbis final na. Apil among queen, wala in town, masuot, wala kapil og tayaw.
0: Kuy, paita.
1: Kay tungod, wala giabot ang costume. Baga kay og nawong,
0: kita
1: mo bayad, ulipid na taan. Unya sayon-sayonon lang sa iri.
0: Wag
1: yun nagpakita, dili nagatubag.
0: Kuy, baga gig
1: nawong. Napay nakapos, dili kay Fabric Kim.
0: Aha.
1: Shout out ko, Trinol sa akong anak.
0: Uy!
1: Pagkawalay ra, lami sa Trinol sa Zone 5.
0: Way lami!
1: Bugok ka!
0: Bugok pag yun,
1: no? Oh, ayaw na pagdala sa among mga dancer sunod.
0: Ayaw na.
1: Ibahog raman nimo among dancer akong anak, gahago-hago sila unya sa ugdawgon lang nimo.
0: Agay.
1: Bago baga kay kag naong
0: bagag naong.
1: Bayuta ka.
0: Agay, bayuta ka ha.
1: Dawat man amo among kapildihan.
0: Oh.
1: Pero ayaw pag ingana, wala ba nimo batasan oy?
0: Wala batasan.
1: Mo na kay Fabric Kim ang mga post in town sa mga ginikanan social media.
0: Wa gini batasan.
1: Na the trending karon sa may barangay Bugo apil ang barangay Puerto.
0: Aha.
1: Kay kini matod pa nga gingan lang sa alias Dodge.
0: Dodge so Dodge.
1: Gisaligan sa mga dancer nga mga taga Zone 5.
0: Oh.
1: Kay lagi dagan lagi kon nindot unta ilang sayo ang problema.
0: Oh.
1: Na disqualified kinis
0: lang sa kinikanan.
1: Gawas pa ni. Na late sila.
0: Aha.
1: Wapag yun, costume ang festival queen.
0: Wapag yun.
1: Ilimas pa yun ang 30 mil pesos nga festival costume.
0: Paita ba?
1: Now karon.
0: Oh.
1: Posible kay Fabrikim maghimog yung action na ginikanan eh. Apil na sab. Ang katong, posible kay Fabrikim kinsa ilahang nag-assist from kini nga kwan. Pero yung standard by Zone 5.
0: Oh.
1: Kay, nahimo ang magkining joker kung mapanahon na. Miss Sky Final na.
0: Na.
1: Ni si Bat naman yung taon kining alias Bruce. Dodge kay Fabric Kim nga taga Puerto nga gikabot yag noted na pod ni siya nga
0: noted
1: ang bakiking ikugan puro oh noted na pod ni siya kay Fabric Kim nga manablahay ba to ta
0: hala
1: ay so,
0: noted na daw
1: karon gadbaysan sa kining mga kadaguan labi sa barangay Bugo. Yan pa sa kay kapitan nga mo file gyud reklamo.
0: File gyud.
1: Kining ningong
0: file gyud.
1: Kining alias Dodge kay ubay-ubay na matod pa ang gibiktima ni Nicky Fabricim. Dili lang sa Bugo, doon na mga previous nga mga kalihukan, tudlo gyapon nagsayaw.
0: Okay.
1: Apan, padahon sa katapusan kay Fabricim.
0: Di na mo to ka.
1: Di na man makita niya. Matod pa sa mga komento kay Fabricim sa Facebook, kagay.
0: Oh.
1: Wala, gipang laki na.
0: Gipang laki na.
1: Furo. Now,
0: gipang laki na
1: na. Padahon sa dikarong kay Fabricim mo si action na pagabuhaton na kay... Kaning nga usa ka alias Dodge karon ang ilang hangi.
0: Kani Jo.
1: Gipost man sa Facebook. Gika ni galan kay Fabricim.
0: Gipost man ka na sa Facebook. Jo. Gipost man ka na sa Facebook. Kwa daw ko nung dagway. Kwa ako nung dagway anabi. Ipakita po na to kay. Ayo. Di kay gipost na Manila. Sila may nagpost. Atong i-grab po dire nga mo nang dagway. Oh. Kay dili man kita mo may mong.
1: Gipost dia kay Fabricim no. Kay kani allegation pa man eh.
0: Allegation pa.
1: Sa post lang atong kadanaon ng post kay Fabricim.
0: Bebe.
1: Atong kita usong post.
0: Kita ako.
1: Para sa makita kay Fabricim.
0: Bika na may reklamo. Listen po. Na may nagreklamo. Oh.
1: Juan. Kana mga listener kay mo lagi ipost pa kanina niya ya pasada pa kay hangko na ni
0: oh
1: pasada pa kay ang kani
0: na may nagreklamo
1: ang, kani ang pusing
0: oh
1: na ko na natin diya kita bukid
0: guapo yung pusing niya
1: plasta lang oh na ay nakabutang ani oh shout out coach trainer sa ko anak at kawalay lami
0: way lami. Na asa na tilawan dai na nimo na siya.
1: Oh. Tapos gi wala klaro nga koreografiya.
0: Abi na ko gi ikaw
1: na gi. Ano nimo tudlo kay Fabricim? Ang problema karon.
0: Oh. Asa ingon niya?
1: Katapusan na noon kay Fabricim.
0: Oh.
1: Wala naman ni nagbali-bali.
0: Wala?
1: Na interest pa doon sa pugihang panani lugar kanang iyahang kaning rason kay Atod kagahapon adlaw.
0: Oh.
1: Grabing contacts sa mga
0: mga
1: taga Sun 5 labento mga protestante. Mura sila mga anak ni Fabricim nga gibiyag inahan bitaw.
0: Mo ba?
1: Yawa na gyud balik eh.
0: Wa na gyud.
1: Ang uban kay Fabricim din lagi tao silang sayaw.
0: Pero pila gyud 30 mil. Jo, 30 mil pesos gyud yang nalimas o naapay sobra na kay mo yung wa magka custom ang tanan gyud mo custom wa gyud ma matahi wa gyud ma mahatag sa ila tanan gyud.
1: Ambot lang kay Fabricim sir success story ana kay ningon man 30 mil ang nalimas.
0: Oh.
1: Allegedly. Duna pa daw gihatag nga 10 mil gikan sa kang kagawad.
0: Oh, yun na pa.
1: Okay.
0: 30, 40 tanan.
1: Now, tanaw to na kay Fabricim kay kagawad pa man makontak.
0: Oh.
1: Kay is kagawad po nasa India sa mong lugar. Diha man ang committee ba kay by zoning man eh.
0: Oh.
1: So walo ka zone kay Fabricim.
0: Oh.
1: Ito kagagawa nagdala din ay iski chairman so walo tanan
0: taka.
1: So oh so karon giban raka sa Facebook kay Fabricim
0: na
1: kadehan komento
0: na
1: ang makita gyud diha mismo Facebook kay Fabricim lato basahon mga komento
0: ita kining basahan lang
1: ba kining komento
0: ni kita lang basahan lang ha ayo
1: 99 ka mga komento
0: 99
1: wala comment ni kay Fabricim na handle japon mi niya ani dili lang ko magsaba unsan lugar pero among daog wala jud nin katilaw pero wa mi nabuhat kay baga mga bata pa ni ato gidawat lang namo nawala nang kwarta unya makabalita mi og abunda kay ihang laki sa una. Pus pariyo si Kay Fabricim. Ana pa yun. Tagapuro ko na man doon espirito.
0: At tagapuro ko na doon na ay.
1: Napay-commentary kay Fabricim. Itagpas is kitchen. Anyari.
0: Ha?
1: Ibiyaan niya mga dancer. Ya, wala nagpakita sa final performance ya. Ang ilang queen walay costume.
0: Oh.
1: Wala taway queen nga group ya. Ay, ana Kay Fabricim.
0: Bayuta ka.
1: Uy, ano? Kay buhi pa dahi ning yun na pa. 7 years ago, trainer na muna tayo para kunti sa Baypurok sa Santa Ana.
0: Oh.
1: Wadam ha, nakadaog may first place. Ha ha ha. Pero ang giatay,
0: oy, simba ko.
1: After sa saya, wagid na ko siya nakita.
0: Hala,
1: ni simba na. Igasto na siya ang ikal.
0: Oy, ikal o.
1: Imong ha, iya among hago.
0: Oy, yun na pa.
1: Ha ha ha ha ha. Bagag na wong. Dugay na pero dili makalimot sa imong gibuhat. Ha ha ha ha. Suang apa? Kuya, wa kay pabakin daghan kay mga commentary.
0: Jato?
1: Wa, jud ko kalimot ato. Oh? Ha ha ha.
0: Napay nakabutan. Hindi ka anak ng CEO.
1: Napay direk kay pabakin mo.
0: Oh. Saban.
1: Napay komento nga. Oh. Wa, jud ko nakalimot atong nagsayaw mi sa para sa Cagayan unya nay sabutan nga short lang daw para uniform.
0: Oh.
1: Ang tanan nakabayad na, ang tanan na, ang uban short, wala taon, ha ha ha.
0: Ha ha ha ha.
1: Atay sa manok, tagam, nagyod mo. Maong pasensya, ang trainer, di kumapil, purya. Gaba na lang unya, pagsabot sa practice. Grabe kayo, makadapat sa dancer, purya.
0: Ha ha ha.
1: Okay, manapat mo rin yung dancer kay
0: Pabikimo. Manapat
1: kayo?
0: Ha ha ha ha.
1: Unya, napay nakabutan mo eh. Last year, kabubuhano ni Sadang Yoya, nakuha daw niya ang bahay na ko, buntag utos ulisit.
0: Oh, Yoya ka.
1: Di nag-asa malayo o maduol. Oh. George, last ka man, nanggani ko sa owner Earth, you fuck, I said shock, Oban, Kabalo, yun na, taga-Bantili sa owner Earth shit. Nakarang grabe na kita, beti mo? Ah, napadin eh. Imong pinirma, imong pinirmahan, diri bayot, kulita, baga, og dagway, na tayo. Managlahay, pa iya, muanhi diri sa balay, kay mag-rent, padikog, nakalimot ko siyang dagway, kay nakakulor ang buk.
0: Okay.
1: Ilara imong sampot, kat imong kulang, 14 years na sa logbook, 12,000. Agoy.
0: Agoy.
1: Pero ilimos ko na lang kadto kay okay. Magkita nang dito sa Imperno. Pagkakalap pa ni mga commenter kay Pablo Kem. Napay na in-English dire kay Pablo Kem.
0: Bebe, it's in-English,
1: oh. I remember the same thing your way back.
0: Okay.
1: Di na ko mag-mention when wala ko appeal sa sayo kay wala pa yung money. At the same time, financial struggle na ko to the days and still ginapabayad pa.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Oh, da. Ha, ha, ha. Di ka anak sa CEO. Ha, ha, ha. Manablahay ka nga bayot ka. Ha, ha, ha. Amo na, mga comment dito. Dili ako nag-ingon na. Ersit, ersit ko.
1: Dapat rin, comment
0: to? Oh, dapat, dapat.
1: Uyo, mga, mga comment to.
0: Oh.
1: Same situation, Japon niya na. Biktima, Japon niya na niya.
0: Oh.
1: Eh, scammer kayong dako.
0: Oh.
1: So Utah, gatudlo, June 2023 kadayawan festival sa Kasinglot. Dayon hatag na niya mga costumes and props and ako need except sa costume para sa Rena. Nag-fulipid ko appeal na props and costume sa dancer. Ang samong Rena iha ingon sa amo ang kuhaon na daw sa city. Nagsige na lang man ugma-ugma. Mabot besh. Until sa amo ng on the day na perform wagid diha maoto nagkalakarami pangita. Plan B. So, until na, wa pa nakabayad sa Utah, magwag na wong itarong panako from day one until sa among performance. So atay, saan naman eh? So Utah, wa, uawi, bagag na wong, gabaray amo sa imuha. Yagit. Nag-grabe yagit ka ron. Grabe na yun ni Kay Pabrikim.
0: Grabe na, oh.
1: Ang grabe na yun ni pagbatikos ka ron niya Kay Pabrikim mo. Napay, gibutan eh. Gisok drink. Isot drink ko ani niya, wala niya bayad, ingon siya, balik ra daw siya. Isot drink.
0: Isot drink siya. Sabi naman sa nag-isot
1: drink. Akaw ka nabitang isot drink si Viber Kim, baka nabitang mayroon ka isot drink si Bay. Patungab, bang yun ka na. Pero, kung imong isa pasumbingay nga surya, isot drink ko ani niya, wala niya bayad, ingon siya, balik ra daw.
0: Isot
1: sila na. Ang problema karon gi pagbikin na nagpost ani kay Anonymous man ba sige po natablahan ni siya.
0: Wala
1: na gani ka tong
0: wala na tay labot ang gi shop drink siya. Ang problema diha kay katong to ang gitablahan. Mao ra man to katong gitablan ni 30 mil og 10 mil sa usa ka kagawad. Mao ra man ay
1: diba kani ka tong trending po sa social media kay pabrikay mo tong ibalita tong kay kiniadto bitaw nga itablas makikikoban ang buyugong batanong lalaki?
0: Basin sa?
1: Adi man po tama kayo, no? Kaya nagkaroon man po sila. Ang ato lang nga nagkaroon, in fairness po niya, grabe naman patikos nga rin nga sa social media kay Fabricim. Ang ato lang nga ni, makuha po ito sa headphone siya. Kaya kanya ato ang ipambasa, recent facts naman eh, gikan sa mga nagkomento sa social media, sa post at sa kaitahan, kanya abot na yung taon na ikuha kay Fabricim. 183 shares and kung tanahan to views na rin dagan naging kay Fabricim.
0: Pero balik ko na to Joe, balik ko na to Joe.
1: Ato 99 ka mga kaming komento kay Fabricim na puros negatibong komento gani taon ang nadawat na panakabutan diri ipa NBI na na. Ala ka oy, ngano naman eh.
0: Balikon na to Joe ang action karon sa mga ginikanan, nagreklamo na then advice po sa kapitan ng Barangay Bugo, pakasuhan niya.
1: Yes, kay Fabrique muna ang kan. Anak comments kagawa do?
0: Oh.
1: Tangay ang 25,000 sa barangay, way labot akong personal.
0: Ala ka.
1: Lang ka oh, nakatangay. Oh. No, no. Atong tawagan si kagawad be. Ata ba? Pagwapo ni kagawad.
0: Di, sa oh, pagbalik, ba? Jo, sa pagbalik, imong ikuan kay ma-overtime mo niya ta. imong kontakon daan si kagawad, kay para comprehensive siyang daan. Kaya ato ni Lapdusan, Jo. Oh, Lapdusan ato ni.
1: Sige, atong kontakon oh. Garon kay Basin Pes, para ba sila ang problema karoon ni Basin niya nakamamam na sa...
0: Pista na ikaroon, pista na ikaroon.
1: Sige, kay Fabrique, mga dugang detalye sa itong pagbalik, atong tanawin kung makasirabi na ito si kagawad, kay maragbisigil karong Barangay Bugo, kay happy pista na, pista sa Barangay Bugo kay Fabrique, sa Sagrado Corazon de Jesus, sa itong makaisulan na pista karoon na yung pista kanyang tanawin.
0: Mamang ka mangimbata.
1: Okay, Fabrique, ma-assess mo na. Ato na lang ng kuwanon karong kay Fabrique, kuwan, kuplitong detalye kung sa aksyon ni Kapitano sa makagawar nga lang na sa India sa mga lugar. Kay 25,000 pesos siya ang nadaw-daw anis barangay. Ingat, itipat, pero panahon na.
0: 10,000
1: pa yun, dapat 10,000
0: pa.
1: So, muna kay Fabrique, ang pinaka-latest update sa ka-ginyong trainer sa Buguhanon Festival, ang mingong misibat, kuma na kuwang kwarta, budget para sa mga dancer. Sa niapil sa mong ibigay. Yan yung abita ito ka nato sa DX 500 efektibong tambal batok diabetes Chris Kakipay Jonathan Sabnal para sa kampiyon sa balita servisyong publiko galingawan sa lakayan pakagayan di oro 89.3 K5 News at Ang
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Stand by ha, bayuta ka. Stand by kay tanaw na to dig mapakasuhan bagin eh. Sila, daghan mga reklamante. Di ba? Napa ko na 25,000 ni kagawad. Dapay personal nga 10,000. Wapa ko na ito yung labot ng 30,000. 30, 40, 55 sabde tanan. Grabe sabde ayo. Ay, standby mo ha.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kaya tanaw na ito ni. Ubay-ubay ganyang ipang tablahan ani. Adakan man kayo mga taong manablahay pa kayo. Standby mo ni kaya ito ni Tagaas pagtagad mga ginikanan. Katagbalik na ha kay Dawaton Tagbalik Ski 5 Jonathan. Mahinabi ko nun niya si Kagawad. At sa pugha ni Kagawad ang iyang mahinabi kay gitablahan man po na ikon nun niya niya day. Standby lang kay Mamati Tagpainomdom Erwin Kuiba sa Pika Salawag. Please standby.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May puso!
5: Winigas 4Biotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Winigas 4Biotics na, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Superman for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
5: Extend Pod Supplement.

0: pampaganda ng kutis with 48R Protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterygium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog,
5: maski pa epektibo.
4: Yung kapsula para sa mata,
5: adunay superior antioxidant
4: para sa mata.
5: Sama sa lutein,
4: vitamin A,
5: vitamin E,
4: vitamin C,
5: zinc.
4: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
5: Eye Care Gold.
4: Ang kapsula
5: nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula
4: para sa mata.
5: Mapalit sa mga butika
4: para sa epektibong kombinasyon.
5: Inom ug Eye Care Gold
4: ug patuloy
5: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News.

0: Baliktad sa tagapag Panagoman sa taga-Tulubaron, inyong Tulubaron. Programang Foro de los Pueblos. Inis 89.3 K5 Dose FM kagayan di oro. Alas 7.30 na gatong oras gini kanan. Ngahatod ka na tos may kamamoton sa D3 Bayan. Gitrangkaso ka ba? Adonay ubo? Ship on o gapanakit ang imong lawas? Taas ba ang imong hilanat nga lapas na stulo ka mag-adlaw? Katol ba ang imong tutunlan, barado ang imong ilong o nawala ang panglasa? Basing viral infection ka na, Ikson. Relax lang ka, K5, eh, D3 Mayo mo na. Ang D3 Mayo, adunay medium chain triglycerides gagikan sa extra virgin coconut oil. Nasagol nga nagahimo sa monoglycerides nga monolaurin, monocaprin o monocaprilin nga i-process sa tong lawas. Ang monolaurin o ang monocaprilin, mao kanay siya ang uban sa monocaprin o monocaprin nga mao pinaka-epektibo kaing epekto sa mga natural nga pamaagi sa pagpatay o pagpahonong sa mga mikrobyo, virus, bacteria o fungi nga mao sa hinungdan sa pagkatrangkaso o buhilanat o sipon. Onsa pa inyong gipaabot mga nanay tatay? Mga kakipay proteksyonan ta, ang ato ang panglawas kontra virus o bacteria mag D3 Bio na. Proteksyong sigurado sa D3 Bio. Ang D3 Bio, mapalit na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, na himutang sa Agora Marketplace, kilid sa malinga sa jeepney terminal. Ingon man ha sa mga senior citizen diya, doon tayo libre ng consultation sa mga PWDs.
1: Foro de los Pueblos.
0: Naas Dr. Louie Tinchabes diya mga eksyon sa pagpahigayos libreng check-up. Alas 7.32. Balik-balik ang task K5 Jonathan na isprekitek siya banal. Kay iya ko na itong kontakon ang kining ni Abang ato ang landong kagawad niya sa Barangay Bugo. Fiesta na ba niya sa Bugo? Huwag mang imbitar niya?
1: Foro de los Pueblos.
0: Huwag mang imbitar niya, taga Bugo? Fiesta, fiesta mo na ikaroon niya ba? Fiesta na ikaroon, no? Diba? Happy fiesta niya ninyo! Happy fiesta, ha, taga Bugo! Balikan tabi kikining bayot ko no, laging manablahay ko no. Grabe kikik reklamo ko ron, daghan kikista ng mga nag-comment negatibo. Kaya kay tanahon tag nakontak mang K5 Jonathan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Balik-balikan ta, K5 Jonathan is prekitek sa banal sa kampiyong mga detalye, K5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa magkakaroon na kay Pabrikim, ipamakontak ko si Kagawad Chibong kay... posible nagprepara sa karon kay adlaw ra karon sa pista mismo Central Bahin sa Dakbay adi sa Barangay Bugo. Dagan pa mga activities tayo, activities karon nga medyo busy gyud pod. No kay kagabi medyo dugay-dugay po na human ang katong kaliukan kagahapon. Anya karon na do na poy ipahigayon nga Miss and Mr. Body. Akaning sani Summer Body.
0: Abi na kog Mr. Attractive kay na delikado.
2: Karon si Public M. Oh. Ni comment na gyud si Kagawad sa Facebook nga budget matud pa sa barangay is 25 mil.
0: Oh.
2: 25 mil para na costume props sa kining mga dancer.
0: Oh.
2: Nya ang naitabo sa katapusang adlaw, kagahapon adlaw biskay final round na unta.
0: Oh.
2: Ikuha naman matod pa ang budget sa mga trainer ko yung appear. Ya, wa naging matod pa napakita.
0: Nagilo.
2: Na sa pinakalatest update karon na natsutan ako mismo ang inahan sa katong ilahang Festival Queen.
0: Oh.
2: Grabe matod pang hinilaka kagahapon.
0: Halaka, hinilaka. Oh.

0: grabing hilak siyang anak kay Father Kim. Ya, atong ipangutana og naka-report na ba rin sa police station eksperto. Matod ni Ate May, ito na nga na Ate May, nga ugma Lunes, eh, Domingo man ron, ugmas Lunes, matod sila sa Barangay Puerto kay Father Kim, formal lang reklamo, tinod-on yun matod pa nila. Dako dili, matod pamuto nga, ila matod pag-filean ng kaso. Mag-iusa mga biktima kay Father Kim. Kaya dili, basta-basta ang ihang kaulaw matod pa nga gibuhat. Okay. Ngadto sa mga matanon nga naghago ang taon, bilar o sinayawa para mga kapraktis, naglaoy mga kadaog. Apan na sinaitabo kay Father Kim, nagatapusan, gibiyaan sa ere, kumaan, makasapi, matod pa. Okay. Now, karon si Mr. George kay Father Kim, nagtago-tago, nag-offline sa Facebook, wa nagyan matod pa makontak. Bisan pa man, gitawagan sa kadaghan ng gayon, imis ko lang, gitsan sa Facebook sa kadaghan ng gayon, wag yun, wag yun kay Father Kim, si Mr. Dodge, kumikan na sab ka, posible, ilakaw na to, nga, mapatimaw na to kay Father Kim, o medyo, bugnaw-bugnaw ng isyo.
1: Bugnaw na ha.
0: So, muna karon, gipanawagan no, ang, sa Barangay Bugoy, labi na ni Kagawad Chibong, na, ipatawag yun, matod pa kay Father Kim, ang katong suspect nga, ni Kuribaper, nga gihong nilimas matod pa sa dulag 30 mil pesos nga kwarta, wak pa'y labot ang personal money ni Kagawad, nga sige matod pa, ugdungol nga to kaniya, unang hangyo nga, kwad, kulangan ang oras na kwad, pang kwano, pang iagitanan, puros hangyo kay Father Kim. Ngayon, wala akong mga sigutan sa matutal, hindi lang matod pa 40 mil. Posible, maabot ang mga 50 mil ang nalimas na ningingon nga usa kamimbro sa LGBT.
1: Lagi, after, unsa may giingon nga, after is pagpatawag, kung dili ibalik ang kwarta, unsa man, pagkasuhan sila, maulogar na ang buot pa sa buot. Ano?
0: Naka-kwan kay Father Kim, naka-specific man dito nga, tinood-all man nila.
1: Na?
0: Hmm. Kasuhan. Posible, kasuhan, yun siya, stop up kay Father Kim. Medyo bugat-bugat yun po ang iyahang kaso ano eh. Kaya gawas ko gada. Dengan kay mga patanon ano eh. Posible na. Pag yung mga involved minor galing sa Nisayaw.
1: Na.
0: Posible. Malaki pang sabado sa ni K-Fabric Kim. Kaya nabusuhan niya ang mga kahinaan si mga kamatanonan. Kaya usually mga high school naman ni K-Fabric Kim.
1: Agay.
0: Ang may appeal sa kaning sinulog. Kaning pasinulog ka ng dyan sa festival. Buhanon, kabuguhanon festival. Diyan mismo sa may barangay Bugo. Bisan pa man kay Father Kim nga kagahapon adlaw medyo nihilak to ilang festival queen sa may zone 5. Gipakita gihapon niya ang kahanas sa pagsayaw. Medyo murag na pugos kay Father Kim pero smile lang gihapon. Bisan tuod og nangulos lang custom sa lain nga zona kay Father Kim. Awas agad na home kay Father Kim nga expect niya nga sada nga custom at there of the day. Why custom niya abot? Og nangita sa custom dito sa Sunwan nga medyo kaya pa man suoton kay Father Kim pero muna guys dili gyud to para unta kaniya kay Father Kim. So pero mapasalamaton gyud panginahan ngadto sa mga may tabang nagboluntaryo nga maka gamit sa custom kay Father Kim nakasayaw gyud niya anak. Bat karong panahon na total ban na gyud nang iskutang suspitado diya mismo sa may barangay Puerto kay naay mga reported incident nga iban na po ninyo sila ng mga barangay, Ulungso, Distaguloan, Misamis, Ontal. Umikan iniyang kalaki kay Father Kim nga mag, kuhan lagi, mag-volunteer lagi nga, kaya niya kaya, pero pag-abot sa panahon kay Father Kim, mas ipatuyang niya ang iyang kuhan kay Father Kim, lakaw-lakaw. Muna karo panahon na, gihang niyo sabi kagawad nga, ipablate o nas politician kay, kanima po sumbanan kay Father Kim, para maka-file sila reklamo kung patawag yun sa barangay Lupon yan mismo sa barangay Puerto kay taga Puerto manis ko ng suspect kay Father Kim o niya posible baka sa barangay Bugo sila mag kanang magkinitay eh kung dili matod pa nila ma obligar kay Father Kim o dili sila kinibitawang satisfied sa explanation sa baong kanang instructor kay Father Kim pasakaan yun lang kaso. Tinutun yun matod pa.
1: Kaya daghan naman kaya na biktima.
0: daga naman bitin.

0: biktima si Pabrik M. Napay mga 14 years ago, 7 years ago.
1: Uy, ginoo.
0: So, dili na. Tiyo si Pabrik M. Ang uman, gagmay pa sila that time, mga 15 edad bala. Karoon, ang gangis na. Wa pag yan po makalimot ki Pabrik M,
1: tumikan
0: sa
1: iyang kalaki. Sa to, gi-soft drinks.
0: Oh, kato yung gi-soft drinks kay Pabrik M. Gilodhan, gi-soft drinks niya, wala bayre.
1: Lahit po na siya, basagdain na itong gilodhan niya gi-soft drinks. Basagdain na ito, ang kinita din ni kaning, iyahang kita vlog. Grabe ba, dolan 50 o 45,000 ang iyang mga nalimas. Pero sa kung bada-bana siguro ani, naara siguro na si mga 30 gid tingali iyang nakuha ani. Kay mo, kuhan pa ba ito siya nga, nagpalit na mag-custom, pero ako klarohon tana ang mga costume na anay na release nga costume pero dili tanan naka-costume.
0: Yes, kay Pabrik M, dili tanan. Sabo especially kay Pabrik M ang kuning
1: Queen.
0: Pag festival, mo importante kay festival.
1: Oh, pero ang mga dancer gyud, pila ra ka buok ang naikostume?
0: Wala ato matataw sa tanan kay Pabrik M kung pila gyud tanan lugar, no? Ang nag-costume o wala. Ato ni sutya sa taon gyud pod, kung pila ka buok ang members dancer. Oh. Kung pila gyud po na wala yung costume, o nga may tabok kay Pabrik M nga.
1: Oh.
0: Dalit sila kay Pabrik M tungod kay, iman pwede sila mo tayo, wala yung festival queen kay Pabrik M nga. Oh. Mamag yun ang essence yun sa kaning kabubuhan ng festival nga na festival queen kay Pabrik M.
1: Oh.
0: So mo to, nakapagitag pa maagi to, nakaperform sila, pero considered as, kung ano, disqualified kay Pabrik M, pero kadawat kayo sila consolation prize.
1: Wala yun ang gitawag na to nga. Sayang kay disqualified man consolation ray na dawat onya bisa ako agi man ko ana sayaw sayaw sus kana ilang sinayawon ako agi ko ana tan ang pinaka kuan gid kanang garbo man guna kana makadaog mo bahalag pila na lang kwarta ang kini problema ani kay aside sa gi na iskaman pa sila wa pay kwarta wa pagi kadaog na consolation ra pagyud kay murag nahimo na lang sila og kanang naabang wa gid maapil sa kriteriya nga amo daog unta kay sama si mong giingon sada unta ilang sayaw pero wa gid makadaog tungod kay na disqualified paita.
0: Yes, kuno kay Pabrik M mo na karon panahon nga mas maayo na patong pabinod on gyud kay Pabrik M aron dinha mag makapangilad. Ato pong isulay contact si Kapitan Spencer Kayling kay Pabrik M atong sa taon sa pud yang mensahe aning diyan ay tabo but sa karong panahon na sa ibang magud kay Pabrik M posible busy pa sila kay na may church karon adlong Domingo man. So di sana to sa ata to sa tagay kay kay pudi ug ma ato ni update kay mga adlaw gikatakda matud pa kaning nga paabot nga to sa Puerto Abarangay Puerto ang mga reklamo ilabi na sa kay Pabrik M sa ilaha pong update pud ng kapitan das kapitan Lolita Wahing na ilang padalag sulat kay Pabrik M maron patawag kini skutang suspitado nga unsa sa mga rason po din eh. Dumas kung emergency kay kay Pabrik M nga nabanggaan ba rin siya o wa sa katunga or kalibang nga ba siya kay Pabrik M nga undang-undang
1: simba ko
0: di siya katunga pero ang importante kay Pabrik M kung communication ba
1: o kana
0: communication nga to sa ihang mga kuwari kay importante na tuduan naman to niya sayaw tuduan naman po niya si Angay Buhaton ito lang is last hour kay Pabrik M tungutada aha man diay ang ilang anang leader anang maong kalihukan wa man magpakita diya na
1: gidi ha oh
0: no. Na karon kay Pabrik M magpista man tuod para mag lipay-lipay aron sa pag pahinungod lugar sa patron nga sa gano kurason ni Jesus pero wa pa gyud makabubuon ang mga bubuhanon particular na taga Suntime sa nahitabo kagapong adlaw nga galaom taon sila kay posible mahimong siyang champion kay sa adamato pa lang sayaw. Pero ang problema, ito lang kay Pabrik M, nalaglag sila sa final hour, gumikan ining usa ka gingong bakiking ikugan, nga nabla in town sa kaning mga batanon kay Pabrik M, wa gitungahan sa final hour. Na will see kay Pabrik M, kung si action gets maginikanan ini, kung mo file ba isang kaso, or ipatawang rin sa lupong tagamamayapa, pero yung naiskutang binabayi kay Pabrik M, nga nangilad sa mga matanon kay Pabrik M nga may appeal gahapon sa kabuhanon na festival. So, marami na kayo sa update kay Pabrik M. Nga ito na hito sa update. Ika mismo sa may barangay Bugo. Kalabot na si Gingong bakiking ikugan nga gireklamo kumikan sa pagkamanablahay sa kabuhanon festival. Kaya nga ba ito ito gratis sa DTX 500 epektibong tambal batok diabetes. Kinis ka 3-5, Jonathan sa banal para sa kampiyon sa balita, servisyong publikong kalingawan sa Nakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3, 3-5, News.

Ede na ba te response at ang kaaman pinagkikipay ang Jonathan Espre kitik sa banal? Kuya, usan tong makikiaman? Ha? Manginaot ang matagaan ang kinin ni abang sulban? Mataga ang action? Kay arang nga naghana lagi ka sa mga nagareklamo na ineng naisgutan nga binabae kinisidon. Kay dili ra kay kanara na ekono ang higayon nga iyang gitablahan mga eksyon. Arang naghana ka, arang naghana pa kaayo. Ha? Daghan pa kaayo. Ang ubanan, nanghimo na lang og profesional siya nahimo pagyapong manablahay pagyapong. Puro Delos Pablos. Now, tanawang taong maumabot na Lunes pohon, kung ipatawag ba niya sa barangay, diha sa barangay Bugo o di ba ka sa barangay Puerto, kaya na may reklamo diha sa police station sa number 6. Niya after ana pagpatawag, kay settlement mo na. O saman, bayran mo o pagkasuhan ka na namo? Ha? Estafa? Ingon man ang child abuse. Kaya na, mampung kuno to'y Gapang dagma, lagi kuno, lagi punik kung masipiat ka. Gapang abuso, gapon eh. Kung masipiat ka, og di ka mo practice, og banat na, mabirahan ka yun niya. Maton, pas report na, ha? Pero kuno na'y kamaturan, maingon, magina siya, gwadi man na tinuod. Ang kuan lang ani, dito ragi na mag-focus ta aning gitablahan. Naasa naman paingon, ang kwarta. Amo na nay problema. O kinsa may kaila ko nung alias Dosya taga Kugman, au Puerto. Ha? Kinsa may kaila na? Kanang syude ko no, basyude. Aga, manablahay ko no kayo. Ana, amang kuno'y daghan manablahay dahil ko no niyo. Manablahay ka, ha? Manablahay ka, ha? Shhh! Hey! Ang dangin na, eh! Furo de los Pueblos! Manablahay ka, masokos Danilo Dulay, anak. Uncle Dance, mga pinalang tag DTX, Copy Mix ni Uncle Dance, iandam na, kay muanha ko na ron. Furo de los Pueblos. Good morning ni mo, K5 Noy Mabatid. Salamat sa pagpaminaw niya, K5 Noy. Ingon po si Emot Icons, may paipa-NBI na, aron matagaan og warning. Warning shot, ayun na pa, pusilon man imo largo. Mamista Takol, o banta ni K5 Jonathan, kay tagabugo man na siya. May lang og imbitahon po na dito. Furo de los Pueblos. Way mga mamista, way mga imbitar niya, taga Bugo. Way pista niya, adiya na lang ko ila Danilo Dulay. Naihumba niya diya. Furo de los Pueblos. Uncle Dance, anak ko di Uncle Dance ha. Kapihan og DTX Copy Mix, pamahaw na yun. Bati na, halaka sige sa mga kaigsoonan tadi ka nagpaminaw ha. Sa taga-programa, salamat niya ninyo talan. May puas pagpaminaw ninyo niya. Salamat kayo. Taga-barangay 17. Kang Luloy Ligtas. Anje Tumampok niya sa Puntod. Christy Tita Kagadas niya sa Gusa. Atugman. Kang Inday Villamor niya sa Barangay Kamamanan. O Pandi Castro. Salamat niya ninyo. Busog kayo na K5 niya. Salamat niya ninyo. Wilros Abastilla. Salamat niya. Ingong pos imot icons kuyog ko, mamista. Ayaw na pa, malakan si Mang Tagbalay ni mo. Furo de los Pueblos. Alaka sa mga taga Makasandig, taga Buinauro, salamat sa pagpaminaw ha. Ingon man dias taga Zone 12, Zayas Carmen, salamat dyan ninyo, taga Zone 10. Ubay-ubay mga nagpaminaw dyan, taga Barangay Bulwa, labi na kang Tiring Ogsod. Ingon man sab kang Merlinda Amogish, ka nagpaminaw sa taga programa, salamat dyan ninyo tanan. Sa ato mga kaigsoonan sa ba, nga gustong maki-update aning nga kongreso, lagi nga grabe kayo ka, ang itawag tang gubot pas lukot. Si Senator Robin Padilla, mga igsoon, na maton pa ha, posible sab ko noon siya mag-atubang sabs kaso kay, iya, mangi pasibat si Bato. Pasibat man niya si Bato, adi, ito na, pakasuhan pag kuno si Bato. Amo nang itawag nga, magkinasuhay mo niya. Magkinasuhay mo. Grabe na yun, mga eksyon. Gubot pas lukot yun ang hitabo niya sa ato.

Ay, ang uban, sige og kuan ab live na speech box. Kay mao kani santa iya og mga rason. Santa iya og mga rason mga igsuon ang mga nagkadiang senador. Di ba? So, daghan ang nag-ingon nga basin og mahimo kini, mahimo ba nga kanang naang martial law? Adili pa ni mahimong martial law. Base sa 1987 Constitution, ang presidente ra ang maka-declare aning gitawag tang martial law. Then, napipila sab ka mga wag babalaod mga igsoon, nagpahimang no sa Senado nga dili isab ibasura ang impeachment. Impeachment ginisara ang ilahang tutukan. Then, nagpahimang no si Akbayan Representative Chiel Diokno o si Percival Candidian niya oban sa mga mamamahayag sa liberal na representative si Laila Dilima batok sa bisang kinsa nga mga musulay og basura sa impeachment case kang Vice President Sara Duterte nga walay pagtaral. Ala, paningkamutin yun na ma-impeach ni Sara. Ay, siguro man yun. Paningkamutin lang ninyo. Then, si Senator Ruben Padilla sab, ako balikon. Posibleng mag-atubang sa kaso tungod sa pasibat niya kang Senator De La Rosa. Gikabalak-an ang nga mag-atubang sa kasong obstruction of justice o harboring o fugitive si Senator Ruben Padilla. Umangski ingon nga gitabangan lagi niya sa pagpasibat si Senator Ronald Bato De La Rosa na makaikyas. Mulagin ang gitaw ka. Drakpa! Ang mo inyong katuyuan, mga eksyon. Balakan na ba yun ang atong mga kaeksyonan po, da? Balakang ayo kay kanilaging ang atong Pilipinas ba nag-atubang yun sa kining gitawag taga grabe nga crisis, mga eksyon. Grabe nga crisis, labi na kung isgutan na to ang politika. Diba? Grabe yun. Matod pa ni kung magsigig tinabangay ang mga law enforcers, labi na kay si Bato, ang mga law enforcers o man yung gihangyo nga mutabang. Nya daw bi karon og magsigig, may nani pa ni, sige pagkagubot, awag yun. Posibleng magmartial law kung mo-declare po si PBBM. Pero layo ra ni sa kamatuoran mga igsoon, layo ra nga mag-declare og kining martial law. Pero sa ingon ani, nga ang away sa mga senador magkagrabe mo ni mahitabo na yon ang manggawas mo na itong mga armadong rebelyon, di ba? Seryoso nga kining ni ang bahad sa seguridad sa ato nasod, posible nga political crisis gini. Daghan pang mahitabo mga igsoon mo na nga matangatangan ta ginaot kita ani lagi nga mamahimo na nga dili mas mo grabe pa para smooth lang ang pagservisyos publiko. Watay igo oras mga igsoon sa tagapagparaguman. Foro de los Pueblos. Happy birthday sa among CEO, very generous, Dr. Ramil Oy. Happy birthday!

0: Happy birthday, Dr. Ramel Oy, ang among boss, ang among CEO din sa K5 News FM Cagayan de Oro. Dr. Ramel Oy, salamat sa kanunay paghatag o pagtagad sa imong mga empleyado. Paghatag o dako nga tabang sa mga imong empleyado, manginaot mi nga tagaad ka pagkusog kabaskog sa paglawas. Ilabi na sa itong labaw magkagagahaw. More blessings pang imong ang ihatag niya di mo. Nahurot ang itong oras sa tagapagpanaguman. Ako na lamang inyo na kaoban ang tao diligwa po pa attractive kayo. K5 Rekim Pamisa Sulita. Magaingon nga paros kampiyon sa balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3. K5 News FM, Happy Sunday!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert. Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw

0: 500.
1: T-Chex 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: T-Chex 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Hello, hello, hello! Ay, asa gamahimsogon mabungahon nga adlaw?
1: DTX 500 Health Alert!
4: Of course, kauban ganunay. Hands a lima lolo sa inyo mga paborito ng mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-mighty si kadaanlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality ng mga clinical products, especially ka nga itong DTX 500. DTX 500. Quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang atuang aging process sa lawas, sayo kaayo nga gaabot, dali tang mutiguang kung masakiton ta, di ba? Ang tawanin ninyo ng mga masakiton, bisag matanon, gulang kailan taon. Nagpasabot ka na nga, kargado kaayog free radicals, oxidative stress ang lawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX 500, gina-slow down na to ang aging. Ang pagkatigulang, ginapungan nato ang pagkatigulang sa lawas. Onya, kung naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan nato ang youthful skin o body. Matanon nga lawas o pamanit. It also lowers the risk of having diseases. Muna yung nagkalindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health nato. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX 500, usmuna ko, ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muli nagkanindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Kaya lang ay tumarna, gamit na kada adlaw, duha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Usbonan ko, kung may balatian karon, ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources, pwedes pagkaon. Mula gina kung kaya nimo nga magkaon kag gulay kada adlaw, prutas kada adlaw. E kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kada adlaw. Gamit og Mighty C kada adlaw. Usa ngadto's duha ka kapsula kada adlaw. Ang uban tagtulo ka kapsula yun na ang ginainom. Nagali tag-upat, tag-unom, tag-lima. Walay problema na. Muta ng uban nga. Pwede rin ba? Daghanon, megados. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Muna yung nagkalindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galimot mga higalang ato mga clinical products. Ayog lang ay at tua pangitaas sa pinakadool nga butika sa inyong mga lugar.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika epektibo. DTX 500. DTX 500.
5: Yan na mag-asok.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
5: Magduha pa kasi mana.
6: Yung sabi niyong pag-inom?
5: Munta kung happy eh.
6: Kailan naman sugar ni Moron?
5: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.